0: Singa namba, linti di tondre gyo kwa ta tso shu kyo ki daba yampi. Da linti demo.
1: Bejong lungti nyinti li kongja kanki lungti ni. Dada bejong sanju nyamra le tseng hyo jiyan.
2: Bejong lungti nyinti li kongja kanki lungti ni. Dada bejong sanju nyamra le tseng hyo jiyan.
3: Senga nomba tso kankang zong, teri na peda nga we tse jeji tong, jeda chubi tse nyan nga, reza pabari.
2: Tendi len tsen kyu ju nong dun zuwa na, sanjur hiku che zi, pyo xio lang ju ji pongjur saba hibi nong, teren, marika ki mang to chu, gu sim di zidang, lam nyan jin hindu yun zi hini, muyur ju ngo cara du churu goro ngu zhu hiu zidang.
3: Loka zhong chir jia nu jia zoma pe jie hiu jie tong ni, mong zo la pingba zinbi goro.
2: Africa leng ge jiang chang ku ji xi de ba tu be sa tu ru yong wei xi guo la sa la bang gu zu ba dang ga ma ci ding ji xi gui tu xi ci zhen bi guo de
3: liu jiang ge rong chong jiong dong ye luo suo le dian guo zhi chu chang ge cong de zu chong nong ye guo de
2: deng zhi san yong ji nue ci po ni luo jie la ren dong wei guo qi zuo ren ni chi ni mang jie li dun huo da zu bi guo suo xu ju yin xiang la lin qin ji nong dun xi chang nang xi ru Hello ni do ni do lu na be xi wei jin lu do ni lu dun ju dang a ku wei lu xie yin ba dang lu dun ju dang a yi no kan lam gang jong sa du ro xia dong tu ni sa du ro pong jiao qin bu xiong yue tong wei xin qin si ling zhong qian na cu bei yong la dang cu bei jiang lang ni ji gong zu xi zhong qian xi ji san jiao ru xi guo qi ji be xi lam ju ji pong jiao ru xi bi no de ren ma lei ka ge mang tu qu gu xin ji zhe dang lang ni ji ni de jun zi xin ni Muyur ji ngwa tsara du tsuru koro ngwa zhu xiu gyi. Hielu jie dung gu jia nga ju nga yi lue da ju ni bie qian ni nga ni cho bie yung lam to lang koro ngwe so xia dung tui ba tang. Yung lam di na cho ngwe si ni ni bie yung la sa pa ran zhe yu ba tang. Lan tai shi bu ro hielu jie dung gu jia song so dung xin ju yu la chan yu sa bie mi yi dung yin xin ju yu. Lan di yin gong zu si du rin di yin zhang du ma rei ka ki bie da qu. Zhongtang dian bie guo yi chai yin ba zhi. Sileng zhong qie ji zhong mo, di xi guo yi ru ka ki ru bian di xi la mi tie dong xi duan na. Ngan qi guo yi chai ba ju jiang yong mo mang jie cu bei yong lang jie ngong zong sa di xi tu tu bi zhuwa xi ju ji xi ba zhi. Sileng zhong qie ji zhong mo, di xi guo yi ru ka ki ru bian hai feng shu yi. Ngan qi guo yi ru ka no, bie rei dan jia rei su mo rik mang bu mang cu du yu. Nyang to go yi chen na ha jang ki xi bun do la. Daga ra, jang lam jay li guru guru ka wye du ni ga chi din do xie xie ba zhi. Si leng na, cho bei yung lam jing gong zu sa ri la. Cho bei jang lam jing gong zu sa yang zhi. Ni di ni, xie lu sun zang ji a, sa ra, si leng mi kuru pa chung ni yo ba dang, bi do xun ki yin xie ni de ni du tun xin gu cho yu ba zhi. Si leng mi kuru pa chung, cho bei jang lam jing gong zu sa, ni de ni, Lu tun xin ke ji me ku ro kan nu duo de de gong mu ru ju kan na ruo dang a qian gan zhe dan la ji ju ta ra la sa ren ju ju ye sen la me ku ro bei chu ji ye jia xu su jia de zang qian bu mei bie ren kan xie yu ba dang ren kan de no chu bei jiang lang xia dong tun chun ji zai qi jin qi ren mang bu nia cha xie ba dang nuo bu de da li du

0: Singing number two, that the teacher, since about dinner, Bejo Longchin in Chile, Kong, Kangi Longchin, the Rung Doni, Chibandani, Hyangla, Bejo Lin Yun, Tadu Yaja, Bella, Gazin, Zontami, Jibi Gurushi. Siloni Doni, Zangalu, Dadumbara, Jacketin Bur Guru Dalin Suni, Chongchin Junchir, Mabudison Kanga, Bumi de Kaikibi, Miba, Chujin Hua, Chongchin Junchi, Chujin Nambi, Bejurum Hinju Rika, Kajuja Barakuni, Chandu Yundi, Duin Lujaka, Bejo Lidun Bungu Zobada. Moni da buzi di kato, lega sini, lo nikitani songjung, chujin huayi, ni tu miju jinyan yung pisun tsubu sa yujung. Chandola, moni da buzi di kago, chili hidin bagun bahiji, kongi, tetsun buzi yami bara, mantoku, satur lema tabi gazuli, nigai zubu mudi win hawang, yuaji. Yang yang jaji wi banda zatanta, jaya chutsu, zangja dubi jung chili chili, konga yi jitin ba wangmi tu choyola. Labarito chamdui gangsar tongju yubi, siangkar pintun ji langdun ji jin shun na, langno tai misi ba tang, gongchin tang ji sun chan na, di si tungi ri tang. Chamdui che la suwa shu si ba la su, zia ye li, kong la singkur chimpu tai yu. Chu jin hua yi, chandu la ngui su li mei jang, tang gui dong ta chang yu la chou si bi yin zhu di da, ngi yi la wali che xiong hi sung ba ji.
1: Le ne su li ji, chu jin hua yi, ming kum ki chen che yao po yu mei. Wejang, sanne digi pumiji deto gendu hi himba dang. Deko la mingbing mamdang wa, yitzao jimji dodang yobu mingba. Tiri chadar jitrijo, duen toto mucho wa jeji nende yoba hito xiongwe, kongke chamana leki no hiyudi, juen toki nege dam, digi cechwe gawi nege mingjue dang, mwane machu hiyamji so sheba maze. Dadung, ne chiti, chando zhongji momo mingko ki mwane dang, buzi deko ki loje kongzu ba dang. We hiyaju sakur ji ka tongbi, mwane deko ki songju nongza ne dang, nga mko wi cede ji ne dang mingjue ji, jato so yung zija niwa ri.
0: Silo nying to nyi zang a lu da ji bara, chu jing hua yin zui zi wo, chando zhongji momo mingka, mwane dang buzi deka ka cho bar, zhongji rinbi bumi dang, si bi di tang li ri ji zi nun jing duru chu, mo gi ji an tang po dang, an song ba dang. Diyin, chobi xaga an tangpo tuba mazi. Kuo mo gi lang, porjun ji zui chi xaga tuyo. Lo di dawa jubara kongi, bo xiaju sakur du, limi sunju yubi, sansi uyi na jing ji ma chung xiaju toma si ba. Di toni, minkang di, mo ni di ka ji ma chung xiaju la zir gi rin saba ki du, li ba chun yu. Bo shur si ni sunja la zan sung rin. Kongi, nga su mi bara, mo ni ji ma chung xiaju tan jia la zan si di. Mone di ka ge qi di ni da mingjue ji bi yi zui ba dang. Gin su kang dang, zhong se du wing gin mingjue xie ba xue ba. Lo zha dang, ngui kang du, qi zhe qe dhe zhu zhe xie ba xue ba. Qi zhe qe dhe ji nian lang pa lin su xie yu.
1: Ga wei bin ju du li, kong lo sim de wa ju yu ba ne. San ne di ki po mi ji de tong du xin, ngui sa du bi sa du xin ba dang. Mone ji ma chu xio ji zhong bu, mong du song wa. Mone song ji nong za ji, ne da mi ji nga wei qe di du xin ba. Dekho ge cho chung kha ge do dam nire yi, ye cha su shenpa so xiong yi. Nyen zin song jia la zam rin ge ga xin me zin li, sa yin de zi wa sa mo cha yu ji. Mi nga be xio le den yun zhin yi yu be, chui jin hua yi. Nga yin ni da chan dui, ne kong do ne da mi ji tang chong xie ju yu ba li. Kong ge sen su, dao ge wei dong tang chong yu la cho xie bi yin zhu de da, nga ye ten bong yin yu. Sen ki nama zo, gong da xie ba de ne, be xio le yun cha dui yu jiang. Bila ga yin, zo ta me ji bi go yin.
0: Singa namba tsu, xiang la ka zai dun ju ji, mang si rei du zui bi guru shu ji yin. Jiang da ta chung xiao yi gai, san bai tu zi mi yi dun xin bi, mei zhu gong ga gan zhu si, za ka zhen xin, ngon jiang tu ju yu na. Mang ba xiang dan zhu zhu ji, yu mo gi san dao yi ngui ni ju na. Bang zang ngui muru ju ba li jiang, ga tsur chi wa na, rang ni ji la to ka ba du, zhi yi ka zai ngui guru, dun dun ni jia lai bara, ngui kang ge cha chen ju wa di yin ba zhi. Ge zang dao yi.

0: Anqin jianzhe nixi zagi la, ka zai ngui gur dindu ni jia raba, cama qi lu mi bar ka na londu. Ngui di da gi, jie ni zin cha nyu tuba ma zi. Ni ni, ren gong mi ya nyu tuba di, dang ge si ju zang piu jin li, nga zu xiu su wi deng cui jiang di wi qi zhi xin su yi song ba zi. Ge zang da wa gur jia dang jun na, me zhu gong ga zong ge, xi lu ni tu nixi zang a lu, lu kur jianzhe da ma mi, ka zai ngui zhu bi li dun, la lin da wu ra du zhen dang xie zi. Dawaji bara dami do, tami kasa ngui di mangpin hingpin jia, ka jie guntui jia ma la ju, hingzhu bi ka na lo jing. Renzi jie na, zong di yong jia hingzhu dui chang, nying dong jie jia gaji go ye la, kasa ngui gur, chen nying jia zhu jie ring a dang, jie dong jie jia zha ba. Di da nimi gu ni, he he dinkar si bi, zhi dang, ma ming gu zha, jie dong jie jia ye ji he jie la qie yu.
1: Si ju zong bo, mong cu chui, duen chu jie da xie gi sang hi na, di yong le dian zhu ga, nying bu dang ten di nyi dang, Kacha ta mei pari. Dene dui chong so sui. Lera hije xin ba ni. Ma zhu hibi nyong ju hibi ke chen xe de to. Tomi hije xin zhe yong zhuang xe bi ba tang. Zegi ma le bi shuri la. Xia yin nipo xin ba ni. Dere guo sun jang. Ma shu ba zhu ju yizi jo bi. Kasa cegi lan le dawi ba so jie. Lu ji chong ma yong zhuang kasa xe ba diri. Rendo gong zhong zui yong me da we. Yong zhuang ni dui le xe rin. Zhong zui dui chong so sui. Zhe tang. Mamo ga zui yinba dang, de da la ngu ga zi lin ju yinba, sa ting ti tom to ji sun ba dang. Ka sa ngu zui rin, ma zho gong ga zong ge, ka ji kun tim je te ga zui ta lo li da wa dang. Ka sa ngu de da, zong no si ni hin zhu duin cong ge, ngu gong ka no, te ga zi de. Ba du nya wa dang, ye je, nyong che je di ni, ma yin wa xe hin. Ka zong dang we, nyong cho sa mi, nyong che ngu la ba ma zhu gong, chen ti xie ma yung ang, nyang bi sen cha yung gi yue, da cha, Tega kano lupa maze, lato kapa neja tatu ju yueji sumba tang, kongki tata nga tsue no lu soju ma to, dejen je leka tsuma, sigo ke kweji yabo xe yueji sumba ri.
0: Yankin jajibi zatang to, hingpin si ju, zui lung ke dan zha wara, qingcang chido mangpo che yue. Mezo gonga zong, hingli zong zai dang, cinre la zai ju ji, zhenyun genka wii. Gondai jimara, hingdara mangpin si ju ka, mantui dunchur yabo xe ba tang. Kasai zui bi li rin, junqin mi bara cidin du dungwa. Xia tai ngui la di ni, zhuo li la bun zhi ling nian yong a jia xiu xi xi di. Suo cha tun li la di ni, xin zhu bar bei per ti bu dang, xiong zhu lang du xue bar, xin zhi mei ba xia jin yin xie sun ba dang. Zhe zhi ka sa ngui zhui ba dang, zhuo du zhi tun li zhi yue bi bar jia si ju ji, zhi yi zi tu ka sa ri deng sai zuo war di ni. Gang zhung sa tui li zun xiong zhu jie peng dun la xiong kin, cu ma la, zhuo xi xin dang jin xin yue. Singi nama zu, gong du xin ba di na, ka sa dun xiu ji, mang xin zhi du zhui bi gu rin yin. Tandi lin qin nong zha zhe xie bi nan dun qia zang dong ca su. Lin qin de zong zheng gen ke wa la ba ding zi dang, lin qin zu xiong xin gen zha xie su na dang di xin yi. Xia la kang ge long chen qie zha zhe xie bi lin qin yin dang nang xin ru. Da ye mo.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Andi nga pe di tolun nungi di gendo raga tsamjata nyamdo kheji pachik chimbra pe pe treba tang tsuji ani duksu anyanda anyan suru cheji duzu yuk tinde shubdil yakuchi di majungu cheji duksu lebre Ani gena nima chik kawa lechung kawa yosu ta nga didu zama nga zu mina ta shincha re chik chigo ar di o didu kang kawa zile di nga di yu di gena kandi tu nga nangda mindu ta rang inji minji hurta cheji yosu tinde kheji cheji yosu di nima nyiwa re chik duksu mehap chedo Tadinga ngone nungkyu kye kwaya rangin tamiz dhiyana Tadin ngone kum tuk pit jine sura duks ta jayima kukab sura majo Tadin pik duksi limbu shuza zobu jire nang Tadinga rung nungkyu chesu tuk sembe nang pe Mezik pe kunu ngyube sura si tindre lele kye kyo sura O tindre yina Daga nang shingi tadin gare zamja tona yina ta Tindre kis tona yi Ta ang tangbu Niwa de shaa shaa san Tindre tangbu nga Legu nga yungdui kandila Kunzu ki nga ta mi Kienchaya yang la Tanda nganzu di Legu nga yama tsokzo Gemare Titang, andang nangxin tiyan nangi tanda kien kunga nyama siya tang, kesan ruma. Nda wong du san ganzo tsokso shunba tang tinsu kyangken re. Tinsu kyangken tang arang tiyan, gyuze ki lamu tiyan tang tinde si duksi lep yung du zama kunsu ki kwakab si nang tra. Tang nga li tinde si mezi ki lamdu soso pam, tinjen pam ma pa pwebe shubla. Nda kunsu nga mezi lamdu su, tang chitang di mewe ina, tanda mangso ka nang rang liya yorba ko, tang arang ki maso. Ta tinde si ki lamu, gyuze ki lamu tinde si dun, ta tiyan nang nga chiye mo chung siya keke diya me. Mek kwaqab di, mek gyu, nga tuanda la, ngos legung na lugi gyuri ya tuanda la, tsokzu kembe na da, shuyenba chasangka rubrub chechebe, kwaqab di na si di siya barwa. An te su sangma una nga rastem na da, tenji pang palpo ni, ta pama angiwa di yaa sam sangka nabachi yungi ngone, gari yin sangka, ta tanda ki tsosu di yin dema se na da, tsoba tenji yungi ya di ni, khonzu kati na rwa.
1: Gela ki tukji lembu yu ta, shu sa ta, gela khonama sun suwa, tena ya, gela kiraagi ichi ya, pe zen da, kanyi kese chenjo le ta, gela kiraagi ya, rangi la ya, tukji lembu yu shuwa dinde ta, Nisibu jikirwa gila.
0: Re, ta nga raki mezi tiya nangla kashin cheza ke ni shema tangi tamju te gyuze diri ke ni lambu tiya tenla nge mbezun hurta cheze ta tindre ke tong naso leke kangpo todo ke kong namba solo tine tindre si jaya ma tozama ta ngosu tindre tongne chungma zonga.
1: Nisibu.
0: An ta tindre ke mbezun shuk chenpo yora.
1: Nisibu.
0: Ta nga raki kong sem tingne ta ngone poge shema tangi gyuze ina ta shemba ke tongne ina kangta poge gyuze ke lambu togdele nga raki ta shemba te kang chakcha chebe. Yal kwaam darbe tang tobe ke semchuk suraji. Tendri ya ke semba si kerji. An kwa naso mi tukchi lembu shuya zamaadu. An gyuni tendri si shenba tog naso, ngoto ngay tog naso mi gyuni chungma zonga. Mezi tabba tendri nyamdo tunji deyen tiji yuwa marwa. Ta gena kwa nyan ngano puyeng shema tam ang tangbu tam nyitani. Che che tanda pato longu tumna ti. Longu jeju kende ta tukchi lega si chakli ti nangche tiya. Tendri yinda zomu pe gang manza ke pe kono. Mēdō mēdō mēdō kē kāng mānsēn pōnyō wā rā tē sānsō pōnyō tā tēn tsāng mā kēni mē kē tā sā tsāng mā kē lōchōng shēs tēndē shēndō tsāng mā tsāng mē sēm nāng nā tēndē sēm kō rā sāmsā rā shidō.

0: nje de mo.
1: Nansa guli chanje jara, sakor tse jara lu din ju.
2: Gu yi lang dor sa dun ba, ga na tse jia lu tu ju.
1: Be jian le tu.
2: Be jian le tu lin chi.
3: Sinkhe nabazo gong khamzang, tata ne pejo longchang jang chai lai kong, kanggui longchang jie pujo loto xio jitui tsuri. Xiaam la pu rang jiao jiong minzi kang namre ka tsi khiam jiao zoi zomre nangwe pujo loto la yezongne, pu me ta lu dawa nga pui da ki ta, za ka tsi bjo kong ngu chundu du jie xio ri lao sa xirang nye.
4: Zizi, dunka wei yan zheng ra ge tuin ba, ju ka nyan ji nyawa yang ngu ngan ru chik bi chim, jia zi dun ra hing po zhe da chung wa, tsi dun nye no xia yin a cha nye ni, rang di wu tup, zi to tong ma ji, du to de chua dong a dang, lu tsi ki dang tuin ba jia gui, mong tu zang yin to ji dang ka lin zhen jie chun zhen dong, dian min bu xuan dang, tian xuan ngan gu xia jie dong nang xie gui, tsi zhu, nam xie xiu yi a cha nye ni, yan yi do, lu yan yi ji rin, lo min dang, gong ru ku de lu cha mang, wu zang ku de tian yu ya yi chi, tsi ji xia yi a cha ngan ni, tsi ge xia yi a cha yi ba la ni ma na zi kuen ge, dan yi na tsi dun, ཉེ ནོ ཤ્યા ཡེ ངཅ ཉེ ནེ རང དེ ཨུ ཐོབ ཟོ ནེ པེ དང ཨ པག ཨུ ཐོང གོ ཚུ ཤིང གེ དེ ནེ དུ ཐོ དེ ཆོ ཏོང ཨ དང ལུ ཚི དང ཏེ མ ཇ གེ སྟེ ཡིན ཨ ད ཤིང ཁོལ ཟོ ལེ རིང གེ ཤིང ཁོ ནོ ཡིན ཨ ལ ད ཆོ དུ ཐོ ལ ཤིང ཁན ད དང ཇེ ཡེ དོ ཨ ནེ ལུ ཚི ཇ དང ཏེ མ ཇ ཇ དོ ད མན ཏི ཙང ཡིན གོ ཇེ ཟེ ལེན ར དོ ཁ ལུན ཇེ ཇ ཨ ནེ ཆོན ཇེ དོ ད མ ཏི ལི གེ མ ཤན དོ ད ནེ ཏིན ཤན དེ ཡེ ལ ངེ གོ ཤ્યા ཇ དོ ན ཤ્યા གེ རེ ཟེ ཁེན གེ ད ནེ པེ དང ཨ པག ཚི པ ཇུ གེ ནམ ཤི ཤི བིན ཨ ཇ ཉེ ནེ yan ye do zon da du da de le ke xing ge de ni ci ji xia ye nga chang ni ci ge xia ye nga cha ye pa ni ma na zon na ci ba ji de gu ni pa ta rang ni na ji ke xing ge
3: de ni ci jue bi che nga cha so ni ni man zhe ku qian de so da da zo rang de ci jue bi ni ci de ci jue bi pa pa do no ci jue ge pa ge nga cha so ni pa ya dun se di je mi ji chu le da yu ma se dong ze ci ni ji pa ge nga cha nga ni ye pa mi rang ge se ne ge la ni to zo ya ci ji de me zo wa ཁྱི རིང གི ཕེབས དུས དེར ཁྱོལ ཁང གོ དང ཁྱོལ ཁང རྒྱ རྒྱ ལ དོ ན སེ པ དང རྒྱ སེ དོ སེ བི ནན སེ མ འཇོ བི ཐབ ལམ པི གུ ད པེ དང ང པ གི སི ཇོ བི གི ཆེ ང ཆ སོ མ ནི མ ཐབ གི ཆམ སོ ཞི དོ དེ ནི ཆེ ཏན ལ སོ ཏུ ད དང ཇམ ཛ ཚོ མི དལ ཏི ན ནི ད རི པེ དང ང པ གི ད དང ཚོ བི དོ དེ ནི པེ དང ང པ གི སི ཇོ བི ནི པེ དང ཐུག པ གི སི ཇོ བི པ དོ པོ དོ ནོ བ གི དོ
4: དེ ནི ཚེ ཉེ རུ ལ མ པི དོང ཆར ཤི ཆ པ ན ཡ མི ཤེ ཆེ ང ནོ གོ ཤ ར སིན ཕུང ཤང ནི ལོ ར ས སུ ཇོ ལང ཚོ ནི དོ 할지로데 루지 참당 능거르니 예람샹히르 샹히도 풍부먼조 폴루트비 치닌다 녀가치 치규딘 하지켄가 떤이나다 베당아파크 치반예줄라 마피돈챠르시 챵바바나 야미쉐치즈케싱가다 치니예줄라 마피돈챠존은 챵바제바죠싱가 가시티 퍼소널다 야미텐달리나오 챵게챵봉으레즈켄가 떤이 치라콜시야나라 폴루트비 치닌다 치녀가치 치규딘 하지켄가
3: Tene ta dawa re re la saach me lam kin jungwa ka kham khe che cho te peda nga pan tala chan su na che la daan dar jungwa me chu kham khe che bi yo che ar chalong su pa che oma. Sebra tsi ji ne pasan ta pob chem kati te ne pi xa jay to che da lung pa che ba ta tsi ju do ne lak pa ta andru che sa lo pi so tar ten yu ya hai che tsi nye xe ne pasan ju kar ka te ne pi xa lu jo yi do tsi je lo da ma war hi ta peda nga pa che la chan su na njua kham khe che cho te mea chu nik kham tike che rizhe dao jim tsi te la te ne yo che la chalong so pa chi o maang ju te tse sebra tsi ji ne pasan ta pob chem kati ten la ne pi xa je to che da lung pa che ba ta tsi ju do ne lak pa ta andru che sa lo pi so tar ten yu ya hai chen bo rizhe dao
4: dani peda nga pa ke xin pa tsi ko la xu yan na la tsi pa som zhu ji jo jo nga jo zhu jo dun jo ge nye xie nye xie song nye xie ye 你也是个姐姐过来，你这款个。 ta kong lunga nika peda nga pa ka da xin dodi xio tsar ko xiam la tering ka zaka tsijio ko la ngu tren dodi xio na
3: tene ta tereng ki zaka tsijio xio na tereng na pu me ta lu dawa nga pi tsipa chuk che jida chuk pi tsi nye nga riza pob kama nakwa jung chu lu ni chwe chi yo jiwa yung jo pom tao lo da hachi lo du tereng nam gu nan rung ji nang gu ri xio pa chu su chuo da nga ru chu su tang bu ni la da su tan sam kail sa ni pe yu tsu ju ni za pa

Tene, Numa TJK, Nashar Talan, Zamling Debe, Lama Kesar, Yanke, Norbert, and Dalan Duvi, Tula Pavio, Bendrovi, Tula Pavio, Tene Tando Chambo, Kakartella, Tajankartina, Chankar, Chankar Tonke, Kapar, Jamartina, Chamar, Jamar, Churu, Pondo, Jango, Tina, Jango, Jango, Yuye, Kapo, Tesan Roke, Day, Began Yerbum, Abu Yerbum, the Hedan Duke, Torjo, Singe, Kamon, Nago, Maria, Take, Kaya, Yuru, Kapo, Maneke, Yato, Ferdian, Yamba, Marba, Perme, Permo, Zepchan, Kurja, Janda, Zepchon, Kurjo, Janda, Sandra, Sanka, Gonda, Tanka, Lagot, Pugna local launch of Zeller, Dancham, Bamba, Tabutin, Zikan, your backup to Lapik, Zidu, Kambin, Jelle, Kanya, Longa, Trouble, Tahan, and the Koto Labdi chose a Gabani, chose a Kumi, Ludi chose a Pesela, Om, Pokela, Up, and Dala Hong, Sambo Yon, that's on let Tabuchella, Chorso, Tayeso, Yimbana, La Chancho, Sambana, Tayetrova, Yin, Badur, Jango, Perbo, Numati, Yemote, Dabo, Chamla, Pepeke, Tugan, Yemolink, as another than the Chabet to La Paviodo, Taipe, then Meva Gokorta, Tapkan, your backup, Tazan, Meron, Zumru, Tala, Mela, Habgeta. Pemo Ying Jong Rotiri, Major Mocho, Tene Pedaling Yaganya Ganto Telas, Gaya, Andi Jeffega, Caro Cambas, the La Jota, Sansaja, the Jacho Rida, Shada Tube, Lane Rida, Terro Camba, Gulatone, Tahango Saja, the Jacho Rida, Tomba Hira, Lane Rida, Tunja Garbo, Tonlatone, Wojan Garbo, Tonlatone, Chusik and Atasetab, Ono Tonku Lema Tato, Tonku Talon, Yzetab, Lolan Roke, Hamjo Talan, Roke, that Dixetab, Mela Duke, Hamjo Tala, Dumo Moke to Dukizetab, Gotal Hande, Gomatalan, Gotal Hande. Matel and did the king will let the metal nerve chef di tella, melon nerve chef di tella, Nuruta Lopons et Tabo Terrans, I can your backup to the Gayi and Yateja. Tenezer Savi, you must have a carro yala di du Numaracha, Tim du yala di du Sambe Tondo, Doncha yala di du Dergesen, Ocha Mala di du Nerve member, Sancho yala di du Zonam Terrans, Samda yala di du Tujiman, or Samda Zonam Terrin Litonia. Tenella Marques and Norbert and Dujon de la Chogo Majanazi, Sago de Liver Monago Tondingim, Token Nerve Yungu, Megu Katsi. Ti Ganto Tella, Chapchan Servan Bonzo Servat, Recola, so can your backup to Chapchan Servan Bonzo Tella, Java, Rusongo, Java, Cheto, Tambic, Rijik, Cotter, Sanka, your backup, Tena, Momoke, Ulla, Mojava, Tonja, Ulla, so can your backup, Tena, Sanja, Tonta, Zanita, Tana, Mocha, Rusongo, Namjotella, Larusongo, Truvate. Moko Ulla, Teredia, can your backup, Tachido, Tamba, Rijata, the Java, Rusongo, Botta, the Sanja, Tonzani, Verma, Chuchon, Dala, Verma, Carola, Soba, Tamji, Lula, so can your backup, Tena, get. Kandro Lipchan Serva, Pomo Yala de do Bama Lingro Serva, Pomo Bama Lingro Serva, Namcha Chuchuke, Chucho Yuba, Tela di Benzaje Yuba, Chusi Keta, Yuba Teta Vetela, Tezo, Cha Yabatika, Bajasan Betondo Tenya, Tado Yepi Nanju Talan, Dara Gupchu Gurgo Tala, Tado Delis and Karnalan, Dara Gupchu Kurgo, Damo Kenda, Chesa Kenda Tassin, Dado Gudu Punse, Gudu Kenda Tassin, Mata Saras of Zetavatin Diodo, Yosiko Yi Nanju Tala, Humor Guchiwa Talan, Domugo Buda Derset, and Dukon Kenda Hisset. Tereda. Raja Yala de do Taba limit of a soga mertatis, Tapa Numa Chanta, soga member room, the Domo Alanduna Techi. Tanella Macasar Yanka Norbert Denton, Dumo member, Dendu Jotala, Rusongumbo, Trudas, Tapian Yobacato, Taba Yikamoso, Delit and the Teja. Dumse Mercepunse Tabo Tenzi. Tanella Macasar Norbert and the Chapaton Som Rango Serva, Led the Higi Yuga, Wurdo Pamoton Serva, Tamja Chakalado, Dale Conton Nergota Cola Tezo. Tanella Marimboch and La Digi Nidik and Nadi Tabo Terenza. Your backup to Tava Yikamazo, some by 7 minutes Tabet in Ziodo. Tako to Yala Ted, Ratsambi was a Pusetab, Cookie Yala Ted, Nyakuli was a Pusetab, Kumi Malate, Lutuni was a Pusetab, Tava Yikamazo, some by 7 minutes, also make it to Dala Burma Tamte Seratu, the Mertachus, Tuvachus, Tabin Yahoo Pusetabet, Tibulul and Zonda, some in Yabatabet in Zikan, your backup to Chunka Keda Del and Rokan Adadel, Tas and Yakan and Nakakanda Taxi, Tabet in Zikan, your backup to Takan Adadel, Saro Yatatomo. Sahuk, Kenda Tazetab, Juro Tatongomo, Udalonka Hongla Tabet, and Zikin Yobaka, and Ronald Tama Junior Delike Gola Tenze. Tanella Marmboch and La Durji Kalote, Sonka Yobaka, Mujon Kaloke, Hombangaye, and the Homba Juyapala, Dove Karutiri Toronyakan Yobaka, Lamar Rambotti, Ganto La Chek and Gone, Tanella Marmboch, Dala Martabunse Tabet, and Zikin Yobaka, and Docha Chambo Kaka, Ganto Lester Malong, Yetungo Gorkan Gone, Nalonka Sumdokin Dondo, La Lamar Rambotch and Peba Dalo. Tana, Tana, Rusum Dotella, Zakin Yobaka, Nalu Tirok, Sum Dotella, Zakin Yobaka, Lalum Sonson Kendondo, Lajapa Zakin Dondotella, Zakin Yobaka, Lama Rambochan, La Hugon Chambo Zaka Gondondo, Tatara Parada, Tenedo Chambo Zaka Ganto, Lama Rambo, Shabdu Jitom Tabet, and Zakin Yobatawa, Yikam Mazosan by 7 minutes Tabet, Ejo, Tatana Zakin, Nazu Tabet, and Zakin Yobaka to Setchel and Yuma, Shara Yubika Tella, Tabula Cheta Gopo Jaka, Nazu Tala, Ayo Naketeo, Teripate, you Naketeo, Tele Gerbo, then
나 체체마토 롬보텔리 데 안타체바 롬보텔리 두사케체바 메바타베다 텔루두 나폼봄가서바 탈루두 나폼봄가서바 타베테른 자켄 요바 카타나 톰나 나포 차챤 조비 룰라체네 첼라짝베케 참 나나 톰나케 빠빠 타부두 체다 고보텔라 자라레레케도 고보다나 나로남케 투주도자 워리 롬바착케 창조조 롬바미키 던도도라 포닥도게 빠다도리 나소 촌나로게 던도도리 마나체티 던도도리 까나미케 사자도리 두 우글란나 코사바도리 다네네 스모 차바 먹어도리 스모 차바 먹어텔라 호데마토 호데중고 호텔라 체다 고보조 두차가라 안초페로 리차타르바 나코페리 텐두 버보 두만보페리 너샤 버차 탐게디리 모섬 데미텔라 메라 우두 체다 고보테 에타오리 우두 체다 고보도자 텔라 딜탐벌라 mandā dēlē kōtō yālā tādē kātō kōtō tēlā tādē dēlē tēlā hīntē nām kātē tā tāngi dēlē kēbā tēlā tādē dēlē kēbā tēlā tākā tēlā sāmbar wā cēntā kūtī wūrī tēlā kūrkā dēlē tādē dēlē tā kēchī tēlā tādē wūrī jāndā kōkē tāmā tādē yūrī tā tēlā mūwa gukur yūrī tēlā dēnā tā sādām kā tādē nīdōrī gōchē tō dēlā tādē wūrī tā tēlā mūrī tādē wūrī tā nēnē dūjē gērbū pōmbā tēlā tō nēnā āshū dūjē gērbū ēnē nīdōrī Koto dake bakpe shenda la jine, ta namsa toke ke tokchabde e jane, kumi seke ke tabdan la jine, tela takcham nakpo ke chabde. Tabo ten zekhen yoba koto mingi ke tsamtele, tuju zombo ke gerak te dam. Tabo ten zekhen yoba ngo reparere gantok tele, tuju zombo ke ndubarere, takhen yoba toke lampa jibre, mertak sara tsobse. Ta ingi ke muye zoto dana ngo la tok jam nate, me la tondo le me dori. Lula te, tabo tson jarcha cherwa khabjana, me tela zoju me dori. Tabo ten zekhen yoba kapto, lewan li la matok bala, ingi ke muke lukso le, tenda re. de duke chundu loyo tane duke ko ta ba ta ran ta yan yo ba ka ta nan do wan ro na na po ta la ga je ble ma da chu len da sa ta yan yo ba ka ta mor po ling ye ke ga da te ja tane mung go ke tang do te ja ta ba ten ze yan yo ba ka ta nan mu ru ka wa chung chung ze ke ja cha te nya ta ta lan ze yan yo ba ka ta ta dong ye pe na ju ta la tung da go chu kur go te ja su chok yo me na yo ta la ba yu kar wong go cha ta la ngong go ra cha kyan be gu di yo ba ta ba ten ze yan yo ba ka ta hyo te da ta ra de ya la de de dik pa tu ru na po sar ba ra de dik pa tu ru na po sar ba ta da tan dong ta la tung dong na po tan dong sar ba la so ba tam chi tu ru na po ke chap kar tam chi lu la so khen yo ba ka ta to ka lam pa jo ru ru ni khen ne bu tam se da ta lan za khen yo ba ka so ka la ya la de de to ka lam pa jo ru ru tu se ya la de du ni khen mer ta sa ra zo ze so nga cha chak po jo je la kha go ne tu ta re ni me dong ka la shan dong kam lan ke sa cha la ni ma za ke de ta ming mi za ba ma to na nga tu jin bum ga me be ta la kho sam ne nyam ba ta ba ten za khen yo ba ka ta na ta mo ya la ta go ta na ta ta me la ta ba ten za khen yo ba ka ta go la mo ke chong go me da re pa re ren dun do ta la du ka na ni khen do ba ta ha du na je ki chak sai ta lang go bo ta la ti de ta ba ta ba ten la za khen yo ba ka ta na ta ne ngam cha na ke ta re pa tam je mer tak sa ra so so wo song tam je tu ba bu se ka pu tam je mer tak sa ra so se me de ma tam je mer tak sa ra so se ta ba ten za khen yo ka pu re la lam re lam re la la khen go ne ta la ta ba yi khen ma so sa ba sam je minu ta ren za khen yo ba ka ta shor yong be ka ta na ta na bu ser song ken do te ta khen yo ba ka ta na namka ji gi yang jo ti ri gu tang kan ni he yong zai dan ji xin yo ba ka to gu tang kan ni he yong zai la chi ne cha cha chma mi ba ta ku jin go wo ta la chup da cha ne yu ke go ne gu kar wo zai ke ta yo kho le ma sa da gu na kho zai ke yo kho le ma sa ta ken yo ba ka no ka na gu ni po zo je te na chul he du ni ken zha kar wo gu te la cha de me re chup se ta ve chu ga ye pe gan to la go ro na kho ta na ta la lo cho ko nam to te ma ju ji la xin yo ba ta re ta ta kan la de xin yo ba ya po lan ne ja so i ti zan ne ba ta ba ten zai xin yo ba ka to yar zan ro mo xin yo ba ka to na lo dun du te zai khen yo ba ka ta na ra pa ro ya la de dun ja wo ke kor kan tsu ro yo la de dun ja wo kor kan ren ni po ke ta ta ta de len da da wo kor kan ta re po ke yo ba ka to ku ji sa ba la ta ta ren mu te chu ke za ba ta sa lo xi ja tu ba da cho lo be man yu ni de tu ja ze ta ya ja ze de ra za de na sa xi yo ba ka ta na ya ta mar ta ta xin yo ba do pa ma za ke gan to ta la dur ji ji chang ja xin yo la ma ren bo chen la de le bu ma bu se bu mi ma da niel ta ba ji xian mo zo sa ba sam ji mi ni ta ba ta ren za xin yo ba ka ta na ya ko re nyong da pa ye pe tu ta re ni me dong la sa ra pe be du ge chu ya men na tan bi la jo go tan bi la jo gom za na tu ta re ni me dong la kon jo zom la so ra tan mer ge tam che ya bra zo ge ba tam che du na li jum de ni po na la che che che ma ni po ta la che le te zo za ba chu za na chu a wo ma so che ta da tu ta re kon jo chen la wo ja ke si li la ma cho na she da do po ze do un di tan di che za ja la so ni ma re ba ta re jun do zan be san ba sam la me di sa le je za ba te ta re ge la kur jo she pa ro yo la ro jo ri sa na la ma ro bo che
chanke da dala burma namje ke gambo janye ke tanda janze ke dala burma ke naba la tongchon ta re tongchon yo ba ka ku ngar ka bo jub je kan la de chi bo jub je che na la ma na yin je hengo ta la cha bo sa ra tsu se ta ba ta ren za che yo ba ka ta to ka lan pa jyo ro ni che lan pa jyo ro ta ba ta ren za che yo ba ka ta ka cha tam che ba de tu la jyo ro ngo de tam che lan pa jyo ro ngum do tam che ta ka jyo ro ta ba ta ren za che yo ba ka ta na ka zo mer che ba bi ya ko re nyo da pa ye pa la lo che de to ba ta cho lo be ma ju ni le ni po tam che che la ma tu ta re ni me dong ala nga shi sa le la thau te na le te zo ke ngom bu che le ma ni mer ge jab la che le ma ge ba tu la le la ma ta chi na lu ju nda da wo sa na ta jo me be la thong da la du ge na kho ti ke lo thong thong den da sa le ba da la o ma ne be ma ho le ya le

Maji chao yin nang, rancho pyo me zhe di, loka di jia zu dan, dambi yi pang zu, mang zu zung zhe ji, me to dung zhe ji yin si xie zu yore. Ta di nang ne, te sa jie zhe dung di, man zu do di zong da, ayu nang ke tayo dang, gong hai nang ke si di, di le chi cha yore. Ti yin si go ya, gyun zhe yang kar riya si su. Ta de ngane cha xia su na, ri zung le ri ki chue du, te sa jie zhe.

Chopa namba, da gongla nyebi loji nyebo di nyina jiba bachi wangja beri rancha. Pinsu daji ji jilinbi loji ganjong danchou shiba tang jiba anga sanja tsirin tang dinzi jang nyiglinbi loji yongbi gotang shiba di nyiri. Chopa so loji di nyila gabo xiong na kaba anja choji jie gong anga du jian ni nga so tangra wa xini riko si chole ri. Ya chopa namba, da xiang la nan juji senpa bi riko shibi loji do long tsirin kabar song yang shibi Nazilin cita de siobi, jobo tso gabo jobo yon wijewa yo. Tadarin ka senpa pyrego sibi linci nola senpa po la jundo paga dawa lamo taron nobu joma do tashipa mo so jia rego sibi loji tada siobi, china pa nga zu linci na shobar gas shiji yin. Jobo namba, ta ngon la, lasa jibong kang la yo bi senpa po la jundo ya, payo la yo bi pama ni zu bi yo mabunchi choma do lasa Jaji deko de yo bi zhong mo, cong mo la, lu ji, jen bi me xiba de pui ni, gso se tang tang xia wa lan zhu yung wei mendu xie ji yin si, da ji di nya de jin nian guo.

0: dana deshi chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashi jinsi.

Chobananba, taso nibi loji nga yuongi shibati simbabo jianci jia reko shileri. Xian la payo loka jana zoni yinbi simbabo jahi chomo ya reko shibi loji yi jimilong shibati jinyido. Loji de konga payo la yobi pama nido lasa la yobi jomo riyang tang darong jomo canchu do jomo basanji la pani cangma lwidi sinxi yungwi jahi mendu shijiyin si ta yidinyan di jinyin kwa.

Chobananba, xiang jie lu ji cirin la xi ba di, la sa qixiu zong ni tang xiang ni bi, xinba bo lo zang gi, re go xi ni, pa yu le yu bi pa ma pun qi cong ma la pun ni, ge su si tang dan xia wa lan zhu yong men du xi ji yin si, ta yi di nian de jin nian guo.

0: dai yosu te sung te sal chayo to se ka sal chayo se ya te ni yang ju ta ja yang ju ta la ko ge para te ni sal ta yang ju ta da yang ju sa la ngan so gun di a da pe ji da te ge mo bo gun na la ani sa ra ta ta ja se ni yang ju ta la ta ja ta yang ju sa la sa ra se o ten de ta ni ta ge te ni le yang ju ta da yang ju sa ni la ta ja sa ra se ni ta ra da ta ka ye ta ji ba ge chin de ji ji ja ge bi jin se de kan de ge re se ya te re Tien dhe ta, dhe tso dhe chere sen ta, yanju ta la ta ta ta sa la sa ta se dhe te, yanju ta sa te nye dhe, ane rong nju yo che, ta jinju yige kanshi ki jizu pa hyupi tse la se, ta pe na yanju ta yi ta na nara la se ne, jinju na da, jinju ra da, jinju la, te se dhe, yanju ta nju yi cha dhe ro wa. Sa na ka nga pa ma to se dhe, jinju, yanju sa ta balam se na, korang nju yi te ta, jinju ka nga pa ma, o te ye cha dhe ro wa. Tien dhe se, yanju ta sa nye dhe rong nju yi che, Ani jinju tesu ki jitsu hubi tse la dradang te ngali janko drabaran jindro gure yis. Dradang te ngali drabaran jindro. Ngali drabaran jindro wa ten zayi chani ani yanju tada sa hubi topchi. O ten niba kata drabaran jindro gure. Jinsen te la teni ani yanju tada sa nila tada sa dra se ni. O ta teni jueba yinsa gure. A kondira ngan so laka ki lada laka sa ki laks. Payata shaki ku shen na ki shen da payata shaki ku shen na ta ki shen da ba. Oda nendrik teni peje te sogo toni ini ngaro suki te yabayana ani sabo goto deba. Oda tenriji chadi yores. Ta te chere se dila ta gonga teni sahi zogo jiko odija nande te sogo jiko rin.
1: Tata chi jia simpa di na pejong nung chin

0: yinga pe chang ten de ha go song ji bi ga sa ten de tok bi ten ro wa xi bi ten ro wa xi bi ten an ju ju ten ni ngo ta ba lan chuen na mar dang cha pi ngo mar dang cha pi ngo o kang ngo la ani ndo ma mang cha pi ka ngo dong da di ka ji nga do ngo xi ba ti kang ngo de ngo dong de ti min shi ma to la de che ma re ten ni ji che la ja ma do da ma yin na da za ma yin na o te ya cha ni o de ji che la ja ma do du da ja ma do Dikaji jama to hibik tote ladig chem mare. Dikaji to hibate jama ning tens. Jama kong, jama to, jama sim segro. To hibate tini tanga ninje mincha. Tini porba ni jaboda. O porgno ni jama bolu ni jati shirma boyon. O dikasla bo hibate ma lupa ma sabik shawat gmish. Tini po tanga mo tabikaji motia ani po pola tinanga so mo segra. Ani pomok tens. Ndayam mis. Tene ami wos. Ami wo hi bikasa amajo wo. Woshel woshe sa de ani ka chodo tu biten ra. Na to woshe sa ra. Ami wo da ni ka ju wote mis. Tene ngar wi ro. Ngar wi ro hi bikaje jan ro to twak te. Ro ngar wa, ro shor wa, ro ka wa sa. Twa te ra jin jam ra ra. Ti ka je jan ro hi ba te twak te. Ma to la de che ma re. Tene ni to jame ni ki tsa ju lo ta ba ne ba ina. Dikaji lanaro lohi ba te minsh. Nga so lo, shio lo kulo terwa. Tene, so ta balen tsema yinda, mati tar karwi so ta. Mati nang yinji hata nga nokarbo yinji so ta. Dikaji sanar sohi ba te yang, ladag che ma yinba, niki so te kag nang so ta. O te yindila te ta bata chere zina, ko milan jubi, milan jubi yir. Ma tolo, digi nongji kwan, kongo, tono, laso ba te so te, ladag che ma res. Tamija misaka nanaro no da tanaro to tabete shitanga la ta minda mingi shakinji ba nyunyun da jire ta nanaro no ta balen semba ina ngenchi nga so goni ji mingi no no me han sa tene yorwa no me han hi bika ji nanaro no te ko no me han hi mingi ki chachi tsu jibar tene pe na jaket no shi jaket no no we zo jaket tene yorwa no we hi bika jaket ji mingi nanaro no pekel tene nanaro no shi te chere na no we hi bika mingi ji chachi shi mingi chachi tsu jibar Tene tanaro to tabi nchwe ma inyina chuto tabi. Chuto tanaro to hiba tene chuto hibi minti ki chashish. Tene kato raas. Nga tso sama laso ba yasa, hya laso ba yasa ke tene derman rabo jirwa kato raas. Ti kaji tanaro to tiyan minti ki chashish chibar. Ta nendreke nanaro no to tanaro to tabi nendreke ta mi kaheji chashish chibar ta. Yana mi ba tene nyunyunji ma tole tene tene chesa kurwa mambo njuba tene nyunyunda chishabiyo. Tiyo inti sila ta kaantar chan hiji nipa di chari zina ko ngo tono laso pa ina ladaga chayi mi nipa mandoos. Teso di chari zina milan jubi kandoos, miki chakiz jubi kandoos. Tata chari zila nga soki tani hiji nipa di chari.
1: Tata cheji senpa tina pyo gyong long chi nyin chi likon kange sonda lo chi lin chi shi. Hiyan la min tu ngan zu lin chi sen jiro gasu hyo.
0: Tas cheji senpa tu chiri se di la, tanda tozi nyin yodayo pari. Per na, misi ki ge tanda chi xiao nyan ni yu tab. Yana xiao nyan ni xi tab. Tikaji shao nyamni yue hibikaji shao hi anaro wote ta ladiga che yinga minis, zotsiga che yinga minis, dadiga che yinga minis ya tere. Ta yinga pe tena, tetar yinno hiena niba me tar. Tetar yinno hiena, nanaro no se ya tiki jil taru na tsi yinba yore. Yinno hiena niba me tar, hiena niba me se ya tere. Kondi shao nyamni yue tabi telan tsunba yina, anaro ogi jila, shao ogi jila, nyamni yue se ya tsi tu yue bar. Ta nereji la teni, Ta nereji kasula anuru hu, xiao nyan yu tabi kaji anuru hu tabi. Ta pechan yin, yin no hiya na ngipa me tabi kaji anuru no tabi. Ta nereji wo da no te so te, nga so ngenche peji dati maa gano na xialu lo tsa wa la so pa, nereji kipa kor chiki, ta nde so te chire sena, ladi zambu wa res, ma tu lo ta, ladi sena re yana zosu ngini pa te ma res. Zosu ngini pa te ma res, zosu ngini pa yina, digi ji le ta, ko citen te so zobar ten cha son le. Di ji se le ta, yangsha ki tsik, tsik zhuk se nanda, tsik yenpa tene yona chogo yo ma res. Me jata de tsolo xiao nyam ni is, yin no xena tabi, ani wo dan no ge ji le, ani tsik yenpa xiong de pa res. Tende yenpa yin zang, xia lo zawa, tesoke nda lada zambu wa res, lada zam re, 마도르다 조직

0: Senki dambatso gongkhamza, nga lichzi zhojo ba xiraan namja ye. Daata lenje ne sengko chukpanda ne, pyojo longtay nyamchay le kong kankri longtay ta pyojo bimzu kanki nyamnya xebi, chang biyang xebi lengro lichzi di. Lichzi gomeni nambatso, naakyo rungpa chere dandu chungwa la papi lengro, muro xana pyojong ki lichzi jobi bat sen pari. Tarangi lichzi ne nambatso, muro xana pyojong ki lichzi jonga bat sen juri.
1: Ala tala tala di tala le le loria ala ngagi gloria ter la chimbole ne nam katingi kurkan vonia la

Togamu pehego da na ha ya ta se gende shi ya Todumu pe tse udi na ya Dome shu ta se me ju shi go te me me ro sa ye ne da mi ya Le tar ko ne jo pa ye pe ya ko na na be ti la hyo ma ro le la le kyo me hi hi na ne jo lo ba ta nyan te Ta po tog me shu ka de ti ge ga me ni na ge ju yu ba ge na ha ya ta ju yu ba dung me ina ngudu ngunna mixe tongje ri sena tarong bobo choton la tada sosongi da chi ja de ge tula tarong bobo choton naga nam jer chi chi ge nga la megla lo mar chi chi go la da ru tu tu kala ta ta ten ta la nga ma yu yu lu la du na chi chi so da to yu ngam da ta ber yan ro man ro chi ne ta de de do ton le ma so chi ne mu chong ge kun du la hon ya ko de mu chong ser de ge pe chu ge kan ye ce ge ke cha zo ju ton re re chi na nga la zo da ce ni re chi na nga la zo da sun re chi na nga la zo da ta nga la zo da ti ga sa so ya go dong che zo ge ni ta hu leng ge sa sha la pa ge ta mo ta ga na mu fo dong ge ju ju ri ju to ba mu fo ge dung ju ri ta ta ba na ke tong ge bo ri me la ta rong cho tong si ke ce si bi pa ma di mu ma la le ya zo be ge ke sha ten da ta be ki na me ga de ni ge ke sha so yu jia nyong a so na me shen bon bo cho tong ge bo se ba yang bung ba yi xiao yong xiao ge ma la zo da zu song xi be ge le da bon cho tong ge bo rang ta la ta na song

Maha maya dagi e perduri ya Tang zun zhou yi bi perduri Maha kang sen kan mu ji juri Sen yuri ji bi e perduri ya Ta po chung me shong ka de chu Me nga la me de le di na ga Ser bo bo se tang ser bo se ra ya Don zhan zha zi fa yin di na Sahanyim ngantzamlo dhur sabo mi Karabobo kantang sema bo tongya Do karbo yinlong jadina Yukosho shesho dhur sabo mi Tahamarya tatang yang dalukye ya Kashiya olen jadari Yang dasang dhur sayene mi Kolun zumbro gilo kakadari ya Dōm shōng pō tāng chō tōng nī Jī pō lī tōng lē dā dā bō rī Yāng dā sā mū nā dūr sā dā mī yā

0: Romi Nadin Kion Rinjun Je Tanju. Sali Tunbi Lehi Medu Ge Kumo.
1: Yonsu Gibi Nusu Yumbu Yingusu. Sasi Logu Zunzer Zinjo La Peta.
0: Zonri Logu Zetong.
1: Zonri Logu Zetong.
2: Ningen Tobona Bazo. Tada Chichi Ningi Bandana. Pejong Longchin Yinchin Li Kong Kangke Longchin Je Zonri Logu Zetong Hibi Lechen Tare.
3: Nga lechen zoshengwa lodriyan. Chene nga junhi nga zu lechen senpar kadinche. Lechen gongmi non zomba po bacho laj lukzum. Rwo kateen kyar hiba ta lodun hibayan. Tereng ka lechen non kong lukzum shukdi Himalayi mbeda hibi nong lukzum. Rong hiar chi sanwa hiba ta lukdun shajiyan.
0: Mepu hiri pontong yomo la. Zonri lugu shesin shajirne. Gongjong santu zonri zetang de. Lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu zetong lechen senpara gasyo.
3: Ronghir che sanwang. Yang cha pi yu shepo, nyang tui xikar jatsara, ngaro lochun jimpi tuiso. Ngi po otong kemi pama nyi chitui pi, nang mu tsun dun to. Pyoyi pedi nongka jitun mila ripi namgur nyepo ta remyusu lokab tuy nam hiki tse rangnyi chit namgur nongka ndodun zamo teca mato chong. Pyoyi ka zholo ni tsamte yeke dilo shongpo hi nge chong lo topar sha nyampi simhyo hi ripi tingni shewong. Takya jim pama nyi chit kudinle nge chong masing tsongma chichong yangnyi la matu para shizu chit leka tong yon na rongrongka tsui chito rimyin temsong. Pama nipu tsekang newa cheto se ni chongpi maiki kangchimta na dacha shiuchuk lenga parsimpi shiuchung nyingpa hito chongxing. Pama nipu ngaji su nyikten paru la shuansimpi. Mukpi chweji shiuchuk tabi ngenzo, pun mungsang namla hiapto roju kukam na namyang uansong. Koi yisim chi maka so topi tuanxing na. Daa rongka pami tsu shiwi tsukto korne desim shayu nenjo chi uongchuk chimpo di kutambi yutong. Dawo tsar kyubi ni, yingme to gomse rechwe tong, zoku chuyin su tenbi nekin kachik tenwong ka njaju shungwa te yinhe. Teta ka chuyne chong, jizun chenpe kutse tamar jirin ne kiba om, zoku njalu su jorne porten chi ngui la yingru ye chunpi, do amo leka tui tata yong njaju yubi yuna trin che chobar yinhe. Tengdui matsu rongxia tongbebi tengri zonka nga kong sinzin xiangxi yin. Lohi kong to ko yu te tungsip sapan zhukchun korja sanjur tepe she yur. Nei ta chal tsui tong rongzhung ka kwepa ta la nyungru hemur she. Rongxiar na ting pe yu sakong la sha gengri tsuru. La tu lozhong nyi le lohi kar tingzhi longu. Gangkar jo oya ka shangcho risu tu nebi. Mangar nyanang pa tong tengru waso la tu lozho chi matsui mato. Pe chi loju tong sangkam. Nongten rinni te la kechi himjo ka rintong denpi menlong jintong chubar chi yuhyo ta matsui halam goju mebi tsueto na. Zang nyangtui pa sanji jantsin ji zepi jitsun chenpi namgur nongka tsirin chenge zhuy nyo watong hyulin ji rinpi saki nongto.

0: Tungkala kani nda tina ya kwa.
1: Da tungkala di yadu sa ya ba kan tiba da tungkala du dang yungs. Don rogo, dandu risa du kazeg ro nga ba da ka ba da ka ba ki se gom tengo lezo ptan rishi di hori.
0: Tungkala gungka kudu su jik po kusu waru pa ya jungi timbi jik si kundu na kola kani nda so yana.
1: Da gungka kudu di suro na hui di chang mo zo. Tundra yin rukuo, tundra yin du tene, chitang guzen tubo kongra le, guzen tubo kong tundra yin sadu, guzen tubo kong jimsen tene, tene babi baga dusu ka, tundra yin rukuo, babi baga dusu ka, ma yin ne, shiro na hui chang sadu, kor rang yin gulu ge, babi baga dusu su sumru rukuo, su yaga kat nong dure, gunga yin pa, babi baga dusu chung chung ka nruwa, tundra yin sadu, di jimsen tene, nong me ru du hyok chenpo jim ba, Tundra rin rin, nong me rin du xiu qi mo mba, tenzi ti du qabla di nima di rin cim mo di tong tindu zubda rin cadu, jini tiri nini me rin du xiu qi mo mba nro du, tini sama di langsung langsung xiu nro. Gungka to qi ro, yaga gungka nyo, gungka to qi ri. Tengi cadu, tini da me xin rin ma san xiu qi mo mba san, tini xiu qi, me xiu qi mo mba san, me xin nengu rogo, di zubda nro yini, tini ji sama ro nga wadan, xiu wadan, len cawa. Tansu ro zhou nani tansu jiu dan dima rita ro nga jiu rin sa kasa ka yorugu dino nani ro ngayogu suamde nga wada shiwa len ca wade ta tis jiu dan dima dindar rin dindar yin chadu dindar ki sama becha yina nga su xaku dan oma dini jik ta dinsa nga sama rin gunga la soba nam jiu nam la jiu dan dima kse gong rin dindar dindar di nenga jimbo rin ka
0: singa naba chichi tata singi bilin chinda na pyo rang shio jiu minzi kanka minba ka dinya ma la Pyoog suwaari bi yungni tingbi, sikong tinglo ka kola, yandra tanlanshibi drapa diri, linji jo mwinti nga zi linzi siro. Tuna, na ya jundu ina, nime ba nigo na, sikong pa nga kandi kandi da sheku kano.
1: Laso, tati, donna sikong ya gyung trowa ting, jizob su tang tuyonga sivar cha, yardang gyung na tangbu rosom ting si du, yardang gyungka da zola jik, ro nga wa, ju tang tingba, tindra ting kolo sa tanda chi, yehye yore. Tini, dol du na xie na ta, nam juu ni, sama jitang njulawa ka rei zogu ma le tenze xiuqie si ten jitang tenze ji ten san tamma tsuma tsuwa yaa ondu ta xia jawa chandu li ki jinang zogu ma le zhangnong tenze rei ondu ji ngamu ka rei di nyong si ten ju tenze ji ca ka rei di su nyong si ten ju nom ka rei di su nyong si ten ju ten san cenre kie du tenze rigo ten nga zu bo kisuwa riba ngun xie na tenze rong rei di yore ten yi sa du chiro ke jini namda ke dula dun jitang tenze jiso ke dachi zo kuruko, koyo da dunji ruko, dunji riyong du chi, mongchi sa tsuwa yaa deli ki juen zo tanda chi, juu chiya chabu juen, dunji riyong ruko, nesa mongpo chi teki chiyong du chi, jitang njo lawa ki rei, dini, ta ngar cha nyong de ba, nom nyong nyong, ca nyong nyong, dunji ki rei de, dunji de, nenga chi mura chi rei.
0: Laso, laso. Tu, kum ting taki kanat kini nesi na yana?
1: Laso, ta kum de, jitang ngu nesi na, di, Nisha jiga wanda xie na xioba de la yorgo, xioba ya lonca la da todong kapsa la tini chuku zhonjiam zo dana chi. Di isi ma chuku tsapu tsajang mien ba, tinda da poba gansa ji.

0: ngala ngarang ke bithap je loji yela che la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yesi
1: che da ngai ji bie mechi hyulan die che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xue he tuen jin na ngan

0: singa zhubu namba gung kan zong. Dada chi chi singgu tsukbi le cinta na, bwajong longchin nyingchin le kong, kamke longchin cha, nga dang ngay jubi hulam hibi le cinta. Dering ka le cinta, dingchin hibi gungzhen na, bwaj rangxiong yong si zhu cha oyan, bwajong yin ma dam tu cho cha zhu hi yuan ba, nga ri sakul xiang yong yu zhal cho bi cha tuan ba, go ge sui nam doji la yin. Sui nam doji la na, dure gong mi lore dung ju nang, Bejong ngari sakho zanda zongka gogi nashul ramdo thongmi techa pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin gaki yangda tangzho ni lopchungka gotien ramba na kongka xiedu jia zhenchar tiri. Lopchung loren zhugba tuanji chimli jia lingin chadu babdi lochan rongchang yugu xiongyo. Wenjang kongka sem jia tingni mangchwe jia xiebyi la yin dan mungzawi dongwa samu xik xie yinyo la. Yin yang sadar jia yu zhe ri gui zhu damling so la yang yin dang mu jik bi zai wa samu xi cha yue. Derin, bai jong long ching nian ching li kong kam ge long ching jia nga dang ngay ju bi xiu lam xie bi le qin nang bai rang xiong yong si zhu jia o yuan bai jong yi ma dam tun so jia zhu xi yuan ba nga ri sa kul xiang yong yu zhe cho bi cha tuan ba gu ge xiu nam do ji yu zhe lam bi ding ge dam ju li jin gong zha xie ju kong nga ri sa kul xiang yong yu zhal cho bi nang xiong min dang. Duy nam xik la thong mar ka dik to cha duan nang mi gor so jia dam ju xio jin.
1: Gye sona doji la kamsa gila.
2: La kamsa.
1: Gila gui zhui tam ling dang zu di chap zin thong zhe chap ni zhirwa gila.
2: Maa zhila.
1: Ta ting di gila ki nga zi long ting sing ki so li ya. So su ngoto chi di ya nga zi xin bai da ya ma dhaa ya ki ngoto chi dang zi giri. Ani gila nga la nga zi long ting sing ki nga so li ya gila ki ngoto to di shi na gila.
2: Besi. Nga ming li cha xiao sana. Sona dor chi sigi.
1: Besi.
2: Ta pa yu li cha sona nga ri sigu zan dan zong ki. Zazhan chung su se sene dinere. Henda ming, nam gyune nga rake zomzi tola ina, dinde tola ming di kar mangze uji gugiwa suna dorsi sdegwar.
1: Gugiwa suna dorsi?
2: Gugiwa suna dorsi, mangze didi gyaga rinpa tangbu zomba po kiji gin su zila siang nishu. Danda nga di nyung mingi sura di gina ki tupsi tichi. Gugi, da nga rang kiesa da, caza chachang diya danda gugi gomba se za, nganzu diya la da, nima tangdo ka ming di kar su cho tabusa. Diya la yang zara nyingba si war. Tā ngā rāngā chāchā sā na gubjī gu ngī lū ngā tī tānda ngari sā gu kī lōm rīngi tī nā rā tānda tī lōp chōng xēchī tūk sī tēp rī. Tī chī tū tām tā ngā chāng chāng zī rā kī cī xī sō rā xī mā tō chāchāng tī lōm rīngi lōp tī ngā chāchāng xīn yō mā rā. Tā ngā sō sā nā ngī tā kāng sō rā lē gā yī kō kū tā tūñ chē nī tā lōp tā lī tā kio bī xī zhūnyū wā mā rā. Tī lōp chōng tī zhūnyū wā rā rā. Hachangi gabuyu.
1: Rwaa gaya.
2: Karin oo, didi zama nganzu ta nyenri nang siya la tinte jitang gomburi.
1: Rwaa, gomburi
2: nga ta didi. Maang chewa chi karchi ursan tanda di yo ba, nima jinshio chi kiwa deto chapab chi maang si tinte su waro.
1: Yes.
2: Han didi zama nangya tanda gintu ten la siya nye ta gemi ma la kong nye ki di damjo ki tinte di chi yo, chapab ki tinte chi. Di yo di zama, di amchor duksi nyen che, nga rangi tengma chi didi zama gin la kong nye ki ta samcha di ming tinga che siya. Dito zama chik ta tenangi gyurim chiki kanta nge dungbu chik duks mal drabab tohne duks kakaki kakili ta ngaran su chan gyakay chen tan tingsa wara
1: kura
2: dinde chiki ching ulu pe ngara shu chi dinde gina kunyi ki zamcha chik nge pet shu bi nganzu dito zama loza tangdo kanta la tsewa chik nimu de ta su su ki mi paso la chima kyu ki paso di che bra tsewa nyi li yang kol tohne macho ka sora ta nganzu luk su su mazu dinde chewa tsewa nyi li chik tang puin cha cha zang tsewa sumne che chene dungmi cha zang nyambu zom che soga nang dinde chiki gugab la nge di che bra Tāng ngē rōpa chī yō kēsāng sīnī sī wōr mīng lā. Kō tā ngē nī nyam tō lō tī jāng chī lō sā chī lō tō tsū rōp sū chā rī. Ani tē yā māng sō tū bē tā gā nāng tā tē yā bē tīng sō shīw chī
1: tō. Tā māng sō tī nī tī tā tī tā nō gōmbō chī tā tōng yā tī bē tī gōmbō rwa.
2: Ō tī tī chē
1: tā. Tī tī tā tō lē tī kī mē chī
2: kī tī tī chab tī lē qile ki tindre kangso yuze chokpa siya tang tindre pe tindre ani yong rinpe ki tindre yongi khachang ki chikne sata rinpo chi ani khachang gombo raba
1: rwa gila
2: tindre indu zo mangzo gan doylu di ani tindre si gongto bi si nganzu tindre si tsui si dabi
1: rwa gila
2: ani didu ne nganzu di xiangzhang tang zunzhang da zungin gu dita da desu changma ki pe tengzo yabu xie chi da kenyi di pe mi si yabu dosi da lo da rishi nganzu lo say ina zha garanzo ngaranzo gaga chotun zomdo ki gadu ina da di inji minji guwa dosi lo say tang nganzu gaga chotun ina tindre cham chob chabu xio yong asa
1: gaya
2: tindre chumma Ani dito zama mi kunzu ki gyabyo wala nge nganzu di zhongzu ki lo chunga dito da jitang shunu lo

0: 대양 사빈 교기 가르당 로미 자유나 디르 냥이 여마인 희승바노인 로링 갑차당 이마담나 망초지 치급수토비 유자제 르히라 론데다그링 베제 이마담제 본카가 무당장 징니 쮸당 쮸니 자이버 폐지신여 원장기 쇠남 도지다버 치리 정인제 법용 신용 명킨 주인의 되나 기럽 수 야비 자탈라 님바당 님남 소라 다와피 인제 탑 강양 메지 긴 쇠남 도지 대달 송송 원장 총당 미로라 남팡규 버괴비 뛰라 젠칸 점 세완농이 긴 쇠남 도지 당 콩게레로 추 로망부 베준주 머리제 망초라 삼비 빠여 자 농바히 퍼주 숑예 바제
1: 지 칠레다 지 말아 런싱 된데다 종다든데 대뉴 말해 겐
2: 지예요
1: 아 근데 아니 딱 겐나 저랑 이제 제시하는 단단이나 겐나 진내나 구두 담내 송계로 와 니네나 뒤 잡진 통제 투고리 근데 무엇을 때디 칠레 랑게 지 종다 속으로 말아 차장 지 그냥 그두 그렇게 고속은
2: 따티 딘데스라 나랑 뒤에 어 니동 시긴다와 제베 디나노 콘주 대야 도시야 뒤브라 뒤에 그림 대나를 내 두점다 대야 다 소소긴 거네 신문에 kali sora ta manyung si tuksi trinyung sora si yue te ta kansu no lo kashi si pe te ta legung nang la ale tu ngon su ka ngaran su ki ti na ma tsui pa sora si si lo kashi tuksi te ti si si te ki gyurim nang la nge nidong si lep si nidong nga la kunzu nga ti li yabri purang ki ti mangchui gyu tse sopa ti yar si nge ti tu tsam ngan su mangchui ki kang ta ti gyu tse sopa pe ti ngan su min chong la sa ku ka duin gira chik tin ren rindo sora si tin re si tu Tē tētū sāma kōnsū yārshē tā tētū ngā tē nāng ngō sū lē gōng nā tsū yō mā
1: rī
2: Tēndē jīg lā tāng bārē tētū jīg tāng shū Tēnē nidōng chō kī lō lā ngā sū tī shē rū Shē mā tāng kē nī bē tēn rīn tūr chī Shē mō chū tsō bārē tā tētū lā nīmi chē lē kē tī chī nī Tā tā ngā sū chē nā tī yō bā hua chū tuā Tī kī tāng chē chē chē lē kē tā tī sāng mē yō Tā ngā sū ngō nē shē sōng chē lē rāng mā rī bā Tē nyam tōng ngē rīn tūr tī jīg chī nyū yō tī ngā sū tā ngā rī kī tī shāng sū kū tsē tsō bē nāng Tātīn tsui chēchē, tī chē tui zhāmbā chāgā kōnō tā rīmbā chī tāng tāngbū nībē kī tsē sōrā tīndrē pē chāgā hāchāng kī tīndrē sāng tui tōbū tīndrē rāchōng
1: kā
2: Tū lō tui mā tui lō kāshī chīmbē tā māng chū kī ngā rāng sū kū tsē tsōbē tsāb chēchē chīmbē yīn Chē lē kī tī tsāb chēchē chīmbē chāchāng lāng chāgā rīmbā rāma sōng hāchāng kī tōbū tīndrē
1: rāchōng
2: kā Tīnē chēchē ngā tō sā
1: kū
2: rīmbā kāsabshēshī tūks chē tāngbarī āndi nā nidōng chūsum nō lē dūzāma tsōk tsū tī rē gēnchāyā lā tāndā gēnyūshū yō rē gēnchāyā lā gyāgā rīmbā tāngbō kē tī rē tsōmbā pō tī yin dūzāma kē nā kōng kē tsōmchā māngbō yō rē lō tsōmchā yāpū kē kē rē pēdi āndi tī rē tsōmchā tī chē dūzāma ngā nī tūks tā pā tsō lā ngā rāng kē tsāmsam lā tsōmchā tēn rē tī chē kē nā lā kēndi shū shū chē chē nyāmbō bē sōn sō rē chē chē āndi ngā rāng ngō sō kē ngā rāng tī nām kyū nā kār chī wā rā sā ngō shuordu ngā rāng kē tā tī chē lē rāng tā mār tī tsōmchā tē lā ngā rāng kē yā Sōsō kētā mī jī gāshīn sōrā chēchē ān tī rēsī nī sō tīndē chēkī yō mī chēlē nāng tā tīndē yōng sīgī mātē tāng tī mē sāng ān kēyān jāyān lā tūs kēyān shū jē tē nāng līn jī mī jī tsōm jī kēyān jī kūwa ān tīndē yīndō tā mī nī tōng chō sōm lō lō ngā tī lō rā jī lā tīndē jī bē tāng sā yō nāng bē kū jī tūs rēvā shū jē
1: ā
2: tī chēlē yana rinpeke sati nukroku chungna na sosu rinne chu zeta pabu zi, an ku tungi mi duwa an dinde yindu zaman poyo nangula dinde gegen dinde pe di tse zi zi an tanda di yuwa chui cha xie hui ku chu xi re, tanda genpu zo zhe xi la genpu zo zhe xi la ge an gui xie zi, an gegen zi tsero xie su duksa labi nye an shu uli gen sosu la xiang nye duk tse bre an nga del di zi zi dambare ale mi buye ke mi sosu ge de meng xi rang te sangma mi tagi duwa an di yindu zaman ke naga da gyun xie rang yong mi duwa an sosu de xie ti zi chung tse bre an zi 장대도 자문에 최시제나 로직이 장에 최시
1: 하는
2: 게 최에 된다고 주마도 뒤주마서 뒤 간선다 주기 전에 개나 융제제 아니 뒤쳐버 맹강 뚝슬레제제 아니 개나 뒤쳐서 맹세 개나 쳐서 아니 네 제진가 조에 그 고가고 말아버 뒤도 자문 니동 축숨로는 안 당보 본정이 되는 공기 로사 천조 안 당보 뒤슈 무엇 뒤슈
1: 니동 축숨로
2: 오 니동 축숨로 나단 뒤리 로가긴 누부시 오 네니 냠돌 gen dōshī tāgu lāgā tsāṁ jīshī nāngchī
1: jī pēn jī rōsē
2: wō tī tī āng tāmu ngā tī tā tī lōsā cēn tōk tā
1: pēn jō nī tī lī gōng
2: ān tī nē jī tāng tūma tūki sōrā jī tūksī tā tsūk tī rō nī sōrā chē bē
3: Lenge tashitele, lenge tashitele. Ngane, ngari sagune yongwe gujo tamne shigen suna doji. Tare gujo tamne nangi mina zobuti ngara rangi tukinda. Di mazo ngari ki shamde shune besa ba.
2: Nen o digi gyunem nanga sosu ki jingne o dol shema tamge tinde toli na. Zamjara masung ta jangdangde masung o tinde si loji jige tse so si. Tinde si ta diye nanga gujo tamne nge zamdangde. Jib tang yun yin tuen bi sura xebri. Da yin na tam ju tung zhe zhadi, da yaga zhin xiao bing sura
1: rwa.
2: Di bie di tuen yu ma ri, jie gai sura duks lebri. Da yin na nga ragi da mi lop chong xie xie tanda di mi keba mangu yu ri ten zula mi da mang chi jib tang pa zulu mo xie ma jang gyan rwa.
1: Rwa.
2: Di na jik jik la lop chong ra xie xie da di ngon ki nga rang di lip tui zamba ka zamja tang durwa xie na da da su su su jib tang has go do yun do qin bu xie bu qin xia.
1: Ya ki.
2: Da yin na ku mi se gen di chowa daga nang xin yar ye rogu du nga zu zamja di daga nang xin ku ku torji tangu ra tse na ma su, tor tungu tu zamba, ane da di ma nyungwa ke kale tinte treya te tinte yungi te ta yina su su chik sobe guho la yang pala mi keba tang kewang tinte le tri che che yang ku yak tu tang di le buze tor tang ye ke tinte che, ane tinte ke sem chu mang kye yu la chi tang shema tam zin yin mea bina, ane nga su tolo tsa mea su
1: ra jang jang ra,
2: jang jang ra, ta ta ta mang zo ke nguen ni she na daga rang re sha mang zo ke tolo nga su ta sham ju lan ju war lo ta re she kor tse shi su ra Ta ngan zu di ngari sa gu gin zonga duyung ma zeba diwa xiang zhuang su cha zang na ngan zu lo da rixi dinde zhu war. Ta dinde zhu du mang zu gin duilu che xio di di rang zhe duwa. Pe na cha zi xia bu na mang zu gin na ngan zu gong rin ki si chui xik zhe zha xie gu na. Ku kar du gin rang xin tong na deb zi kiar zi ane yik zi kiar zi mang zu lo lo bi na. Ta ngan zi gin ane mian na nama nang na xie bu xie mi xia ba. Ku kar san zi tak tak tak si mi mang bu zi lo yung du zan ba. Kowa se le ma to su ra ta chitang chitang chik chik le tibi le ghar chie deba ma to tiki kwaye ke samlu na xiaye nabat chie yung yaga ki ngone ke si chu sangbu tinte yueba kangxi le de tole mi gui tam da luk chie tinte xie bra
1: dos
2: luk yung du xie du tamba mangzo ke sen na nye le ta khachang ke kandari xien da ma ra ba xie

0: 망조 레베나나 다 오 디디 잠바 고조 담는 디네지나 디네 오 다 시주 디네지 유여버다 콘조 디네지 베레 나랑 네마 망조나 데바 강시 오 망조 땡 디디 디네 유 아삼산 데 세바나고 띵 카지 응어서 담이 드로버 방아 좀제 디니지 고 가르서 우리 좀제지 디네지 고 제비네 미자지 고 제비네 엔 데는 응어여 단 군이 송제 제지미 지용 거 엔 미 강조 뭐 메비지 강시 랭아조 요르스네 용 말로 엔 덴조 미 송제 제 지용도 잠바 아니 망치부터 냠뇽이 토킹하는 것도 되지요. 근데 난 좀 존재는 무슨 내가 들을 텐데 스톱이 와라. 근데 이제 인도 좀 오늘 딱 내가 들을 가신 대회야. 진인 차르차르 배딘데라시. 어딘데라시.
1: 담주다 그리네 곧 저디 직 소사체야 되다 소액 장조에 내리 독조디 거지 마트야 비딘데 아무 유딜도 와.
0: 제세레샤.
1: 시비야 제세게 용들레.
0: 제제제 다디 조부직자.
2: 긴스나 도지라지 다버 탑진 통지당 Gujui Damling Su, Zamqiu Mangbu, Chabdun Nong Nyunxin, Chabdun Zongki Mangbu, Kongge Chabdun La, Lingyu Qianbo Nangyue. Long Dada Geren, Kongge Rangni Jia Chabdun Xibi Lambar, Xeda Yang Yang Xijinyue. Wana, Chayung Xi, Gadi Dindu Chabdun Xibar, Gangal Gangda Chisi Dam. Dabar Rangni Jia Yila Qi Muxu Jia Zamjia Di Gongyin Xina. Derin, Bajong Longqing Nianqing Lei Kong, Kamge Longqing Jia, nga dang ngi jubi xulam xibi le qingnang di yi gong ni kada xie jing yue bi qie ji men tu de xin nang yue ba xue
1: gena kirang ge ta tan de zam je da ma bu ji zam de wa ni ding na lo gena kirang ge ji zam je me xu ji ma re gena kana wo ta di gong de ya gu du a xie de de ji gena kirang ge yang ji de chang jiao de xin de zam je de ken de xin
0: Di ni dong chou ge lo lo ngan zu, di ren do chi ge na ngay zam zhe ti chi zu zhang yoga la se nye chi.
1: Zu zhang yoga la?
0: Yoga la se nye chi.
1: Da da da, ngan zu yoga se
0: ya di. O di yoga di se wa.
1: Thakpa da di ge la.
0: O di. Di
1: ro wa.
0: Di se wa. Da ming gu kan zhe chi to ba re se na di. Sun zhang di ge da yu gang ba di. Di re kang su ngon da ku le ga tong da se na. Di re chi le gyun shu chi. Da ro du zama ngan zu di gang ba du su go go jem nye de. Da chi tang dung nang go jem ne yoga se. Da di ming do su re se da chi. Di re ge tong na su ngay. Zam jie shi zhi bing di yu zhu dam ling xin nga da gen jian yang lang ni chab jiu shi mang zhou ki da deng zhou la mo song tu bu zhang man yu ta di gang su bu san zhu zhang yu la bu ku ki si ji ki guar ki le ga qing e duk si ti xie jie
1: nang zhu di zhu zhang yu la ki si ji guar bi
0: o ku si ji guar da mang zhou ki nang la ku le ga kan di qie yun din zhe guar do zhi le ti xie jie di mang zhou mang bu ji ge ni da ha jang ki deng zhou da gao xie wu ji ki deng zhou la o da di zhom zhe di nga ra ki ngon ni jian da mang zhou nang da lo di ki nang di ki nang chi tang da zhe da ji ki di tuen xia mang zhou nang
1: ngay kwaya chana chi chabdiyan bu siya di ta tsamcha di nanglo ki minat chi kakui che jan di minat yu shiga da ta dine thakur wakil anji kali shivu yor sato wa anji gena kena chi tsamcha chik thakun di kange che shu dhe gara dhe jirito
0: ta di dinti re siya tanda gimu zo dhechi lala cha siyang suni mi hachang pe mingta chimbu yubi zomba pura ba ta gimu zo dhechi ki tsamcha ngay lo tui ma ni zi yinpa yu gumbe nindu se di ang tangbu dire ta ngang gimu zo dhechi tsamcha nang ne Angyibati dedhan korto.
1: Dedhan loo di nindar, di chimbada di getawaya dhirwa.
0: Gilaagir reba tarchi na khachangitan bi nembu yinba. Nembu yinba kangshi la ting pe kurta, dedholo mi chigni nembu guu guu wara kun chong yongi dil nro kura. Kuinda manda wa ki nganzu reba thombu chik. An dedhanangi mina dinda chak gu tui zamba, da gilaagir reba khachangin nembu dinda duen yongdu zamba, tsamsong ngone kali shivu kagi. Da di yina nganzu di kese shivu chigi yu. Nganzu zomja ang tangbu gilaagi gundu nindu se chab yongdu zamba, domne mi chubchang si tandar. Da zomja chigla. Di rinpa rin, re che che begon tangbu sum yong, di go ma ju jik yu, dine sum yong go ma ju jik yu. Dom ne titu zambal, zhug re duyne jik pe di kor duksa, da ngan zu rin, dina ma zui bari. Shugu shugu la danda ngan zu roba di genze mu zo dan jingme kuni, da jik zhug rin cham nye raba, jik dina gumbe nang gu shok cham nye raba. Di yindu zambal, da ka ngay kya se kya be bu di nye ki ngone koro, da gen la ka xie xie tangbu tang xilu, tana pe nya zhe nang gu dum kya bji muwa war di nye, ngone. Tāng āyā tīndā sāna gīnā kā kārā rīpa kāndē tūyōngu nā rī, xie xie tāngi yō nā rī, tēsū tāngā ngā rāngsū lūpchōng jī rī ā, lūpsū jī rī ā sāṁ sāṁ kā nā bātī kia rī, tētū tāma kārā rī sā ngā kōnsū tāng chēn tā ngā tēngu tīng chēn kō māngbū sōng sāb rī bā. Rūwā kia nā. Ān sōsū Tā rāngā nā ngōni kōrō chāpzā kī tī tōla māndāngsā tī tī yūpa
1: rā. Rā gā nā.
0: Tā shūgū rā kōnyī, tā lōgī nsā lā pērā tāndā ngā tī yānsā mū sō tā jīngmī nī. Hā ngā tī tī chī kio wā mā rā kēnā kātsū nēmbu chī kōrō tī ngā rāng sō pēntō kōrō. Tā kēnyī pē kōrō tī tī yūni mā chīs kāk chīk pā tā shūgū rā kōnyī tsū pērā gōngsō kōrō.

0: Chitang Nima Chiki Tuzul Nansu Nichikin Nansu Siomar. Taku Chichina Karso also Lochung Sembarva. Go Dichi Warver, Nima Chigla Kanga, Kunjunto, maybe Tamju Chigla and Chapte. And the day in the Orange Sujan, send the Nobias, Dinde Chasaji, Pedin Chigimi to Sam. A Tamju could surely Jubanjik Samjaj or Dinde Tamju Jinkon Shu Katsushi and Takaran ready, Kun Injimi Tiltuin and Dava Chiki send down in Chiklaxa, Tinde Peju Tan Chiku, Gumzenka. Gumzen and Azumi, Punjongi, Logic Sensor, any case it in.
1: Chachung Mugge Tungyul Dang Dalung Nawi Tuyul Dujuyue. Gin Suenam Dojila Cha Cuenna, Rangni Ji Jubi Yuzal Lambun Diyi To, Ngashi Basumdu Gadin Lala Tu Chiwi Lamdun Jia Giwi Xini Mangda Ji Chinyung Yuela. Kung Nambi Samji Machabi Gadin Wo, Gin Suenam Doji Yuzal Jia Lambu Diyong, Jia Jie Chi Dang Kwe Jianyong Su Nro Yinyue.
0: I'm going to go to the house. Ti nyamnyong pere de majung songsan danda pa dunga kanri stong gi dungsan nanzu gyuze de so kyeju so til katam de me ta bin nganzu sore de damnye ge toi shi chapru jin shi ge zaman cha ma jo sore ji ngari ngari ge shwen de ngari ma do shen ba cha me jo sore ji kan ba ge de ta shwen zo se de ni me ma do ko nganzu cha ma jo sore de de sore tong de ene ko cha nyom yong ne ko bo ge ni nganzu gyuze de be ya le gong do le be tor dang gu dungsan na sang ng tor de shi me dar sa de sa gong de le ji le re ma do 디 보게 된 님은 세스메요. 다 단다 소발 명작 취업의 가르치는 것은 느리기 쉬운세의 명작 취업 세우지 중라. 다 뒤는 손도 더도 안수 다 미속에 나와는 느리리 온 쉬운데 마도 민도 아삼서 느리게도 손에 쉬운 마도 민도 아삼서 딘데 나와도 다 느리리 계준 때문에 단단히 했어요. 불안리 계준 때문에 님은 나님도 망부 중이야. 대야 고르즈세야 다 종세야 다 루돌 차상 셰바 셰마 세야 다 Tak ini, macam ni kan? Tadi nak, ni ada tu nanti nung tengok nanti tu sama ngan tu di mangsa nang tu tu sama tu nanti cekor ni. Biar cah cah songsan tadi, tadi kau, neling, yar sumba, korja namdong, siapa siapa, kerja kiri, senggol kiri jenja. Jemini nang tu, tanda ngan tu, mumi jemini susah nang lugu aja, tadi dah rabu cekor, mangsa. Tadi ini kasi, tadi jaga ramen nang cuci, kasi jong ramen nang tu simbol. Tadi kasi tanda segur ramen tu, tadi segur ramen tu yar turun mutu je. Anzu, jom ni balik ya, perlu tu, tinggal sim juga.
2: Yes. Ini gelar tu, tanda cik juzel tu, lambu kau deh tu, suje tu, melu nyusut sana je tu, dua dua ni.
0: Oh,
2: ini gelar kita tu cik mixer je tu, tu je limbu susah tu, tinggal sesuatu.
0: Tapi, tinggal cuma sekarang tang angtang tu coba cik ngone, tang sekarang gelar siang ni deh, tang ngone tak kuka suruh tinggal cuma semua. Ini ngarai kita tanda dia nanti sim kong susah berapa, tinggal itu tanda sekarang somjek, lupa tinggal ni kian susah siang ni cik. Ani tangan singgah orang ke mikir sambut asa, kintu dia nak sengi je. Tetapi sama orang ni ada, mesti dia nak susu koka susu cuma semua tu. Orang itu tangan tujuh nombor pukul super memang tidak. Orang ini, tapi kerjanya sama dengan mikir betul.
2: Orang
0: ini kena konsen sama. Tapi tanda kintu susu la sengi caca susu. Tapi orang ini sengi, kena ke? Lupa ang tangguh dengan ini semua. Susu dengan ini semua, kena ke tidak semua. Tapi tetapi sama kena tu siapa tu sama orang kena. Tapi nasa susu sebab tidak. Tak susu kunda suruh, tinju hakku ni sih, susu buruk ya hakku ni apa? Tapi besan suruh sih, tinju yuk apa? Kau tadi dia langan, ni tung cuci sumbu. Enak ni zaman je kena ke, penjual ni ni lekong lo, di sini semua lusa konsol, pesu. Enak dia taka susu, kini penjual lada konsol lepas penjual ni ni lo taka lecu. Enak dia tu zaman ni zaman je ang tangputi, kena ke konsol tu je. Enak zaman je ya butuh ni, di koyu selabre. Enak show kalau di koka bu ya bu cung masuk, enak di siapre. Siapa yang show kalau siapa je lo. Luar kosong, saya ni ngah kenal ni. Ni betul kosong, saya ni ngah tak yang ni melalui. yung nan sego jumza karchab san, ditu zam gina nga desha subu devu rangmira, ane mengang chik chukyo, sos pina di chi isho sa, nyeri lingung lu zin zon na di shuk tobi chi isho sa. An nga ang tang desha nga gina pina ruwa, an gyuni gina nga kawa dinde pa jib du zamba, gina nga nimja an tang yung, tse zang du zang dinde chik lima, mayong kengen sa ki gina, bedu jemna. An di nga pia di tolun nubi di gendo raga zamja da nyamdo kechi pa chik chimbra, pia pia treba dan tso chi ane, Tuk se anya dan anya suru cheche, tu suyo ka tenre shub tila yakbu chi ti majung bu cheche, tuk se lebre. Ani kena nima chik kawa lebe chung kawa yo se, ta nga titu zama nganzu mina, ta shensha re chik chigo wara, te o titu kama kawa chile. Te nga te yo, te kena kante to nga nangda mendo, ta rang inji minji hurta cheche se, tenre keche cheche, te nima nyiwa re chik tuk se mebe chato. Ta nga ngone nungkyu kye kwaya rang in ta mezi tena, ta ting ngone kum tuk pe trinen sura tuk se, ta chaya ma kokab sura majo, ta ting pe Tuxilin bishu sa zuo wuxi renang, tanda ngarang nungyo chi si, tsembe nangbe, mezik bhe kunung gyube sura si tindre lele kye kyo sura, o tindre yina. Daga nang shingi, ta ti ngare zamja tona yina ta, tindre kis tona yi. Ta ang tangbu, niwa de xia xia xa nang, tina tangbu nga, legu na yongdui kangdila, kunzu ki nga ta mi, kien cha yang la, tanda nganzu ti, legu nga nga ma tsok zu, gema re. Di tang, an daga nang shing tia nangge tanda, kien kunga jama se ta, kia san ruma. Nda wang duisa nganzo tsokso shunpa tan tenzo kyangke re tenzo kyang ta ngarang ten gyuzeke lambu tiye ten tenze si duksi lebi yungdu zama khunso ki guagab se nanta ta ngale tenze si mezeke lambu soso pa tenze pa ma pa pui pi shubla nda khunso nga meze lambu su tan chitang di mebi ina tanda mangso ka nangzang le yorba ko ta ngarake maso ta tenze si lambu gyuzeke lambu tenze si dun ta tena nang nge chiye mo chung seye keke tiye me meke guagab ti meke gyu nge tonda la ngos legung na lukye gyurye tonda la Tsokso kembe nanda, shuenpa chasangka rup-rup chechebe, kogab tenda si te, ti siyabarwa. An te su sangmo ngone ngara sem nanda, tenje pama palpo ne, ta pama angyeba ti yaa samsangka nabachi yongki ngone, gara yin sangka, ta tanda ki tsokso ti yin tenma se nanda, tsokwa tenda si yongya tene, khonso kati nangra ba.
2: Gela ki tukji lembe yu ta, shusha ta, gela khona ma sunsoa, tena yaa, gela kiraangka yi chigyaan, pe zayn da, kanyi kese chingyo le ta, gela kiraangka yaa, rangi la yaa, tukji lembe yu shuwa tende ta, yinsibu chigirwa gela.
0: Re, ta ngara ki. Mezi tiye nangla kashin cheza ke, shema tamge tamju te, gyuze tiri ke, lambu tiye tenla nge, bezun khurta cheze, ta tindre ke tongna su lekye kangpo to duke, kong namba solo tine tindre zin chaye ma to sama, ta ngo su tindre tongne chungma zonga.
2: Yes.
0: An ta tindre ke bezun shuk chenpo yora.
2: Yes.
0: Ta ngare ke kong sem tingne, ta ngone poge, shema tamge gyuze ina ta, shemba ke tongne ina kangta poge gyuze ke, lambu to tila ngare ke ta, shemba te kang takta chepe, yal kong darbe tang tobe ke sem shuk sora che.
2: Yes.
0: Tindre ke semba si kherche. Ngo na zon mi tukchi lembu shuye zamaadu. Ngu ni tinde shenpa tog na zon, ngu tog na tog na zon, ngu ni chungma zon. Mezi dapa tinde nyamdo dunje te yen tichi yo marwa. Ta gena konyi ngano puyeng shenpa tam ang tangbu tam nyitani. Cheche tanda patu longu tomna ti, longu jeju kende da tukchi lega shakli ti nangche te. Tinde yendo zon pe gang manza ke pe kono. Medu miru mi leke gang manza mponyo wara te. Anzo puyeng ta tin changma ke ni, megu ta sa changma ke lo zon chesa tinde shendo zama. Sangme sem nangna tinde sem gora samsa rastu.
2: Yes.

nimo dele tsa yi xiong na teme shi tsa bleng ki pa tui nang ki kundu tar ka dong tsa bleng de xiong xiong ya ta chi yi di ki chi yi tingu la lang la ma kesar ki nyen roxi yong di chi yi tingu la dong rong tsa cha ki nyen roxi dong a long ti xiong koma pong a khu gerbu nyen roxi a kyu a khu kama xie de te chua ma ma ka lan zhong zhong te shi ya de ka lan zhong ma san roxi dami ti bi xiong nga po chuk ma xiong ka de pa ti du supa xiong da ti na sok tu yi ki ganda xiong di na zui ruk lu lan zun le ri ta ra tong sa ki xiong le ri se le su pi pe la pa ti lo hong zong di na min lu tong sam ge chok le re se le zu pe pe la don po chok me shen ka de ni tam kar ngap ge ke sha an zu yu jang nyong wa so ne po chok me shen ka de ta tu du nyu gu rong ge sa sha la pa tok ji ri hi ram bar de ge tong ma zu jun zam pe le la chok le ni ge leo me shen ka de rong ge ngak ta la chok ne su mo a la ta la ta la di ta la le ye le no ri ya

0: So ni gu rong gi bo sa cha ni ya Ko ta wo zi chu bi ta la te Long zan bu le la cha le zi go la da zi na bo me da na ya Ko nga mu shu me bi ta la xo ya ku ta rong cho le ya Ngo za ju mi bi bo ke sha hi ya Ko ngô tu ra tan ra li da ra na xe du lam ra ngô mi chi ta wo da li da ya Ko ju le xin di k li da ngô ki ti tan ra li da ti xe la deng du ya ra ta xo ya Ko la sa nga la ma to vi xe me me la la pa na lo ju ngang ten bi bo o ran lu te ya Ko tōng dāk pū yō lā xō ngē rī Ko nī ā jōng chō tōng yā rā Kā mā mā chō tōng bō o dī nā gā yā Ko tōng lē nā lā pē tōy dā Sā bī kā bā kā rā bū gāng Chū tō wī tī tō bō o mā xō ā yā Ko chī bī yōng tō ngō mū nā Chū tō wī xā ngē mā bā bā Rēn bī mē xē bō o mā rā bū kā yā Ko chu do wi xe la ma ko a po ne leng gi xa zang ka ba Kyo ngin bi xe ka ngin bo o ma a ya a ya di na me ga le xe xu Ngan xe zong na parang dep tong xe xe ngi ngang la yin ro yong tong xe ne de du ta rong bong bo cho tong Ta rong ne ma ga nam do xe xe ngi ngang la ka ne lang na zi zi yin pa Na ne su lu chong ra tabir xe ne ka dang gi xe dang Mek lo gan da xe ra so da chu yung gan da Po nyin la to tong pi chen pa la la pi gi Kyo ne yin ro yong tong xe ne me xiong la le zang ja bo San bi gi tu la yi ri chi ye gi chen gu to tung che kar bo te ma ku be ge hi yi te na dong ye je shi pong rong ta chen e la lu gu ta ren da ba me la yu ye lo ma da ba so ma te ting da ta me va ren chen li lan de tu du cho tong ta me xiong ni ge har ka bla son ne ya ta ku ge na ta rong cho tong la go chu mer ge ka ma sim xiong ge ne tun ju ge ke sha gu ma da tu yu wo chi be po gu po chu ma xiong ka de chu ne ka de mo ta ge jo de zo ju to ta rong go la ge gu ma da po nu ge na me da la ju ta lo chu ge yo la ci zan ta zan ta de san ga de la la go mi po ne na me gu bi ton da man do me xiong ge so ba nang yi ri da ta man do me xiong da la so na san ni ni me ge nga do to hu lo go chi be ge sa sha la ni do cha na ge bo ser ba an zi ge ta me nam lang go yong go ko chu ge si xiao ka ha chin zi ni ma to ba ta lo na to ge ge gi le ri ngi bi ge po go xiong lo lu ju ye yu ja ta mo bo bo cho tong ta po chu me xiong ka de ta ta ba de la ge la to ta ha ni ge le la nyu a so na che pon ron ta che gen zo ju to hu ta ro bo bo cho tong ta po chu me xiong ka de ni la ka da ko pa ja lo ta ne to hu lu ni rong ge sa sha
1: Kong la sempati ne dungki tere dhan da chungwa la pa pi lungro. Muro sana pi zong ki lici chunga pati ri. Lici chodo pati jimi lici na mante zanchuri.

Chopa namba, da gong le nye bi lu ji nye bo di nye na yi ba ba qi wang jia bie zhi ran zhi. Pen su da ji ji ji lin bi lu ji gan jiong dan qiu xi ba tang yi ba nga san zha ci rin tang ding zi jian ni ge lin bi lu ji yong bi go tang xi ba di nye zhi. Chopa su lu ji di nye la ga bu xiong na ka ba an zhang chou ji jie go ngang a du jian ni nga su dang zhi wa xin ni zhi go xi jiu le zhi. Ya chopa namba, da xiang la nan ju ji sen ba bi zhi go xi bi lu ji do long zi trin ka bar song yang xi bi Nazilin cita de siobi, jobo tso gabo jobo yung vijewa yo. Tadarenka senpa pijego sibi lintzin nongla senpa po la jundo baga dawa lamo taron nobu joma do tashipa mo so jia rigo sibi luji tada siobi china pa nga zu lintzin na shobar gas shiji yin. Jobo namba, ta ngon la lasa jibongkang la yobi senpa po la jung ya payo la yobi pama ni zubi yoma penchi choma do lasa Jaji deko de yo bi zhomo, tsomo la, lu ji, jenbi me shiba de pu ni, kuso se tang tang xia wa lan zhu yungwe mendu shi ji yin si, da ji di nya de jin yin guo.

Chobo namba, xiangji lo yi zibi lasa xi ba di, chando ni yin bi zho mo zha xi ba mo yo, ro yang ji xin kan lin zi ni ga po yo bi sin ru tan ji la po ni, to san zho po yong wi, mendo xe jin yin si, ta yi di nyan da jin yin guo.

Chobanamba, Gongla nga tsu nyam de nyebi lo ji zibi lasa si ba di, senpa bu zha si ba mo ya, royan ji xin kan lin cin ja sen zhu tan chi la po le ji. Da man tu ni lasa liu zhong zar do yo bi senpa bu zha si ci rin ga kong da nyam do yo bi zhu mo, zhu ma zui bi li zhu tan chi la po wi lo ji ma ci si ba di, nyan da ji nyin guo.

Chobananba, taso nyebi loji ngayi wongi shibati senpapo jiangci jia reko shileri. Xiang la payo loka janan zongni yinbi senpapo jahi chongmo ya reko shibi loji yi ji meilong shibati jinyido. Loji de kongka payo la yobi pama nido lasa la yobi jomo riyang tang darong jomo canchu do jomo basang ji la pani changma lwede senshi yungwi jahi mendu shijiyin si ta yidinyan di jinyin kwa.

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son chan chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangmu di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyogi luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: 你原始为若阳。
1: Chumbo nama tsu kankam zang, tata si yi bi lin tsin dana pyo jo mama kuncho long ti lin kong kanki long ti chi nyu yun suwi ra yong si bi rik tsa lin tsin diri, nga na nyen dung pa chung ra yin. Zhe ju lam pa mao na yang.
2: De nyan zhe ju sa wa yi.
1: Zhe ju nga zhu yung la tu kore nyu zi si li gor di ma tong wa tang, kore jen jen do la ma tong wa. Chora to ni kore mtongwa, kore kongka tsa mayewa ji shaji ga chenpo re.
2: Jiji ngangci, jenjo jisong la sungzu hyu ni, jola de ya tang ya re shu so la di nian jola hiatu nyuwa shaji gini shi di. Den ya ta din di en zhe yu koyo ke, tu mu

0: ten na la pa ni rang ni je xin na gu la ni je zin kong xiong niu nga nan chi xie zo jian zong dang duan dang de xiong ni xi jia duan wo mi zhong nang de la nan yu xi er niu
1: da da che rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na len ji ko si me yong ni rong ge rong la xie bi ke lem de la zhong zang sen dong Zamling trading zanzu ji bewi him yu nye ki ki no. Zamling mari yong che zhongbo che. Chanyo ma jie ji ji ni, ma ji la simkang ge jin je, gangi che hin yue ji ke yu.
0: De na, zhangbo da angi zang he ga la yin di. Cengan ma chi tu, ni me ban ji du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. Ngan chi san bar, se na yu bi kubu da dong her, cho gu de da, re ke zui si nga chu mi dang na.
1: 看你云姐姐当着这日上司文章跟忙不行了读了送就没把的读日东随身就没当我干了一点可对没被都听忙不行让个人来搞一连把一定日子先看日比罗本佛罗一地先看得通了千里得不得一样有的 생각 대통 젠제 두 남이용 레라 쩐히 녀코치 만납 쯔위 쫑거여 된다 되니 레바로 접톰나 니켄터 강아 젠제 샤와 옌히 메지 송여
0: 원자 리기 느효지 초위 쯔즈르 탄기 제이게 랑거 쯔위 자마 보초다 파마 뿐키 가니 로간난다 렌지 바타 렌도 시나 야조거 쳔바다 비에 센다 게달샤아
1: 생각이 빌로븐 이탈리인데 더송여데 로니 치카둑 띵키 시켄데 시위 코요 소제 신데다 마이바라 로니 키보인 강자 소인요 로나 참비 촌이 시다비 뎀주 유에게 송여
0: 제디에 매이 머치 시당 제랑리 메바 가라이 ngan chi yin je tu na lan ji bi o zo xi ji de ya ne rang ge rang na yin ji da xiang bi lin ge xiong da
1: de ngo mi sim xiu xi ba na za wa ni du ju me ba dan zha gan ni yin de jiao nong dong ri qi ji long ni rong ge rong la sim xiu zhe ji de yin la ji tian de sim kang jie pam ka pu bi pam ka ye ye ji ni zhong me
0: Dina, gari yi qi dang, gari xiu na, gari xiu na su de da chang ma, zong ji bang de su dang.
1: Rang ki rang la ning jie dong xia cha yue na, ngan zui yin ni, ngan zui ning du du bi zama bo chu dong, pa ma bun qi, gan yin lo ka su, xia cha dong xiam jie xiong tu.
0: Rang ki rang la, ngan ji ren za re nang dang, qi ji bo chu chu la nang wi, ngan ji de yin du, rang ki rang la, xiu yue ma ji, Gali yin a hi, song na ru.
1: Ndor na.
0: Du teri ne song. Tso a jie dar jie zing che yang. Rang sen rang la wang wi, sen la guo cha zhi ni. Rang ke rang la nying jie dang. Rang ke rang ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia za wa xi bi. De tang ge rong ni tang, de tang ge xie zu zhen ge.
2: Zhuo na ba zu, da da qi qi sen ji bi lin zhen de ne, bu jun long zhen yin zhi li gong gang ge long zhi ji, ni yun si wei ren yong xi bi, ri zhe lin zhen de li, na ne ni zhun ba qiong zhan yin. Za re tang na re, bong jun tang mi du, da ne tang lu qi. Mubba tang cha yu da ga dung su ni ma zi tsu yi zhi wa nu na la jio wi pa yu jin zhu ma. Chi ji ya san ri long ka chui ni ku yu ga gi nian tang. Gun san ka win do mi su long ka ri za tang zhu ni nu na ga li ra ka cai tang nga do gong yu mi bar. Li ji ni mu dung ji su dar tang ba pep chi tsu wa la ri wa na jin ji nu wa ga wa xi ri.